inan jawaba ai indo ka sike ka dorai ya ila ina to waja olan na kadi rit o yin illo nan galtalai na lompingis kwa kingu ta kin sala jonde ba min din sur na man kin dorar man kin mine asa yan ala jonde ba illo le ka si ila tala ngana duwel na duwin tala ka kurwa sa ma duwel la duwin duwin tala la se bo wal gal duwin wolok se bo inan waba ai alam perdelit o yin alan ka do ona in enaye wal gal rit sa ye kenai ka juro wala yasin sing in wa ay gel ida jong nama ida dimbara si jeng nama dimbara si jay na dimbara si jogor gor te khay bara surti piazza wa giza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba ka duo tok sa samme baka sa ba o roksi samme en na nama ken singa kelaga meninga lang ridin de ngoro ka alye kisse ay sa ki ngasi wori na sa ki ngasi rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kere kwa kamena kenge kwa kare niki eten sogle al na manni fiana min tori nas kayna surnga se inkela sultanan dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bela sa buruke da sultan bela sa buru jobo duake ba sa ke sultan inke ankora fakre ngindering sultan bela sa buru jofo nas buru donake sultan ba ilal ke miskina ko ambe ba sultan ba ilai ki sense alki kwang deri loke na tondok oba torigin ke ankuringa ba dombare le jawngi torigin ke ankuringa abas boru dio derke aba dem boru derke ne yens long al borun den kuri tore tongo juta lo bi lo alba ken kel daga kayda ba ki ken kel da rajil pugo ankara le ungi taro ankara le ungi lo baudio le kriti kaya dio le kriti tonga ngomba na masing ila surusi de lo winga na maleke se de lo pingina sultan engi na litor sultan gya sultan ila bal ke rido ngwa gaj gaj gaj nas lel ki kwang wala ka enang alum wala ka ang wala ka no akna miskina ke la ke na komine jigal jekia na mandok boru wa kerna liyo na lombal boru kal dok boruntu le jonga nan dere ajani bo kal boruntu le jonga nasi din suraj boruntu le tip jong anang el boru boruntu ka toka jaha jona dentu le tip jong asyana ki toro basin kel ngi dual sultan ne albatule tipke albatule tipo riga le alo mo jona ide jong ila dagal kwasi kal dena kel dia kayani girgal kwasi kurrena jekia kayani nam ki miskina kay la bay lo na duoki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lang om da jang wala sarta jang wala an ka jang ye erike konai ba kitari niki poras kay mbasa dongore kindel dongore kindel baki alje na kay namen eten sogle kila ko agena sultana ge al kuzin imama kila al kuzin yasa na surundu kre na kay mba yengena sultana ge lana ko akanga sin do kan wai na alke na ayenya ele do se me yonde ki sense barnga na kina no en kam eten sok sogle ba alankel nama daranga ge ha yin darale babi ha yin darale babi ila mado gel delin jona ko ajani ngo lo badwo din sur ngoro ja ela wonaji asay ndo sin jamal jial inan jalum e ibaji mani madin joro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asin ndo sin jamal jial inan jalum jidin ton se jelula ay long wala jidin surun ko mal mal se jelula ay long al din bar se janan al nyamal inan long na asa din baran sin jamin jasa osak nui ya ji gelam sal osak din so appa ya di nui ke asa ji bara sin jamin abas bara sin jamin ba so osak nui ke egel jiro abas ya ke ba jiro kas jamba nui mara abas ya ke ji bas ke leling izi ya kaung ela un al mitil mbeleng abas din bara sin jamel ji al ina jorom al bakin toringa ji gil tori tok ba dele duiti nakin is al ina karin we kin is ba ji jimele ela e basa din bara tok ya ji ki tori tok jima kintore ngi isal karim wenge dile wenge embele ngi asa izi jeng embe in lo dok derisi wala in lo guti nya ilo doko la sun gutka wasan duo deng arren ngaran aba jola sin di mar sin jwa gial inan jalo mai ninga iba der ngona din sur ci jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na ka ja wala ka ja ba ele linjala al di mar sin jimela jina nja e ji jala wala ja ba ne yi wukti en dogal jeng ay elen si jawla wala jawo baranga kina maka ko el delling
aba ilong na rigiti el na po yedayin boru diyo. Na inal eten sogle yen yedayin boru diyo ke. Au ken nan kayen jaloma kergel kang lompin sabba. Adi kayen jaloma kergel kang darman sabba. Adi kayen jaloma kergel kang kayen bagingan sabba. Adi kayen jaloma kergel kang ke eriberi. Au ki ines kirgingo nyette nasur kwenye. Al do don inan jumma na toringa kinsi inan jumma na putten inan jaka wu sen beleng inal ka kiri na kin toringa sel kikan alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba duin bele ba delling ini al yene jundi na ma yene kikina yanga le kawo do be do jaba buruntare aja oba walgal buruntare ina lomba dok alan ma nyetting kwa lo tokeyino ne duwanin ke dan duwa kurujiti walga kwasi kurujiti duwa ke na buruntu le tip ke ete ele duwan ke nje nga doktari na fi ade ari ape ba nan ke na wi ele duwan ke nje nga doktari na fi ka wu ele una ye ne surugi sabbitin be gide nje maraba ya ke ba na kera ke ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na le aba ke la ke le na juta kulinge le adiyan woro ta ganja ba na bela has do kay mara ko akital docteur ragale ke ikisense ko nyet kan surnga wasen kaw kan surnga sen wasen kaw bar nga nyet tin ko akital tawran ke ay ziaba do aljo naski utora de sa de menja do ke ji torik di njuro la jorti ni basan arabe jong di njuro la jorti ni balan arabe julu di njuro la jorti ban sawak jam dinjuru la jarti bo to ngaso ngage al do pal juru la jiona janga ina lang na dinjuru le pakkat da ke akay wala jidok ajarti na mallom pines el nas jingones ina lang ja marakidik alan duk din tabu inja el duo al jijiona dembru o ta ke len jomo simmo ke la jidin tabu ntor ga jarti balen jumo el duo dembru ina la lobal ina long al jijiona jumo el duo dembru le ke wajinya no mara akuro balance kene lo kerji al ila al karza ila lingela wala gal ila lingela akuro bado wala lo kerji an nan ke din dido ba itage na songa ke ngeba mara lan dobi do nja ila lo al jiyo no simo yeddel dile dobi do sins utena indelenga ba akeba mara alan dobi do den tabu ina jaba kal ba ngalamba inan ay bas ila burula le jiyo la na isa so ngosi motiyo di tabu ngina jaba si ando kala mbake na ma ina ran keke ken jenga ina lilo na janna ngela li lolo dok damini ajaba maran se kise kina men kambin gibbe gibbe nyarta badi na gibbe diwo al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kida mboral al gibbe nyartay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erid jumal ji joni ila ibara na al gibbe di woy lakin gibbe na to indel wa ke ba barnga lo ke nan ila nyarta ko ayin iri ker el diwo ko na bumi wal gal duna jingi ila nyarta ko ayin de ngina nyarta ko lo ni sokning el nan duo ela nyarta se rang nan diwo ker julo na jingi nama in engnela jibe diwo alji te sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gi dele jay le anamas lu dongol nama se ndo mama ndeng gibe agi ngi alji evel king jay nga se inja inja ngi lo alba yey ela duo al deng gibe nyarta ke nama mama pingi na ye diwo en kin nama ko elan duo bi duo di njoro le uto nga ke piri yaroti ala ngi da jowa te ka num pesse ngami kala o wona bira khala sa age se finish no ala ngi nja ki se hense karo dwe ndo galamba o ka do ma gibe di wolo al bayna ni gibe di wojo la wala ku akela gibe ki won ko le kada wala gibe di wolo kai al ku akin gibe ku akin boru nyarta ka yindo na da ngela nyarta ingi inang na da ngela na kawunge na na kiwo nga kawe na ete ba ulminga kidangi bedogel no na dayen borunes ko na dayen gibeke ete sogle dok ba en karunge ya nga nyarta nga wala e
na kuwa kines iri inkarte ingi beki na duwe ingi be nasa age jato ele soka lundu lango na gibe diwa ulo. Indalangi, borunje inguwa ya inginange. Imbelanga nankin sokde kula ba gibe diwa uke ila sokde galamba ulo. Anankin la sokula ba ila aele gibe diwa alamba ulo. Na indalang, lompiduwa se zol mea piba. Kien tamaniyata kila alba ye beleng. Indalang kise bas fegele si dele. Inna nama kai, nama borungan jalomi. Etal din borunye artai, nama jakena sorjo, ngalan jona duwan diwa jingi. Lita pa nifena duwan nyerta nga nama njuan tabu ku dinga nama pengin manan diwe nama njuan kala sala ngawin nama duwa jana tal tal jana nama duwa jana mo tal tal jana maraki sense nga mea dingi si adi nyerta nga jibende nyerta la dimba dingi na duwan diwo elaba dengi ki dinga stili ba duwa diwo deng uya geng na asa doke ino kuya kwa si ki wonga kela al duwan la jana duwan gibe diwo kwa kena kuya kwa si na di nyerta duwa ke balangi uya kina nama mitira ke burunta sale tena dai buru ki kwam buru ki tal kwa ke ngene simo ingi kam bana ke dik nama ina kamming duo bi duo al ni pia na pal kuro na kwam buru ngali jio na simo ges enga aba jongona je gele densi mindok in as lomba ina lomba na di ki ding ding de nyar talla ki dik lompi sa banando glomi ngindeleng inaka ege lompi ye ina eskwaba adi ukusebulo alanje kena jona jonde lita ba berinya na majenga no alkwa enka me dinzi adi tokele nan se yaring adi berinya lei nan se yaring jalumital balong gesel bas yaring maraba injwalan do kidig wel na kidiga wel ba ela kisense ba loso sursi pie yo lompi se ba na lompi kala ela se akwel ba etenso ki deling nama inkir sembarnga kiki kayen jenga al kayen darang ki duale ke nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin sik war jabis en kawena kunde na duake bal baragal devi na duo al jumana duon karin jeel ani ina long walga duo jumana kwan karin jeela la ani ina long sukare bay sik wange beltiel kaangu ela unas kwangu jaga kwangu tonga tarifi ne juru dingi re nga refreshing eng wajanga ku sia ke lalba ke mbese evel tili na maye na ma kwa june na kwa kei mara jaba ni fe green sur muhtani duom bere to doxe tarias joba na din su si free india en alba gizilo mpete wa gizere ability ba banja ngina simon mara ka engi sun wabar nga lobi lo ding bandi wo ka enke la tori gen wo nan ka enke ines boru kuful na kirul bor na zboru kuful na na ki asi en lompien sabba ay jegil maman ki kil la dombara to yakwa killa dombara to yakwa les gut ka venes in ki we ki in ina boruna suru al dala ines ki ensi lompe ki dombari an koran rigo dose asa ha kondi ba ki mara den wala ko so ngana doto sey tenes jopel na z jopo wala kan porre nga kari kwa kela na kumal porre nga kari kwa ina min kayen kuku wana kayen wona man kayen abangale pago no mete el na daile pago daile na mayena wurenga en kan karza pai wo nga sai sin kwaja to bar nga kisense dulin kwe annan sik nin o nga dalin dio bazdo gita un elong alan duwe la tala ngoro ya salon pe gisi in rigo in tala lal ka kre jaring pakato wala juro wala ke dombre andore mara ke aban lono dombre angudja karil kisense banku segale kay nanno ku segale ko sogo tabu wali na ina karal lombie dog duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa ba dudin ko esarang e wanas rigiti a tani yena intewa aila kwel nay ni ko ngi nan aja ba deldin dio nan gitewa in atewa ba dudin ko esi ai kalang ewa namaz letan utonga jitin a no inzi ya kwa ba idala mara tenge agis ya dulding ko isika oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba kakudin kilma dio oyingi alang ewa na inina a nandug ina lan jundi domboras jopo ba ka un akoy le bala rigo mara li alba jegile na wa dam le korronga longole na itiri ko na tabu mo jawi al sitani mutu abo wal galal erbetu mutu abo
tamen kwa dulding kwese ka.

le ano bisani mana imbisa si ke les kesela lombia selba dimbisa insi so din so si gizela de senangi imbisa gizgela e gen la lombia sa bisa do bes elenja alan kirinja ngona dembele kel jam alan jato lo elese gizi inja zempia aljusa alan jona dele ya alan di lo elese do ke rabawa kika ki uta to le gan jande ndora kinnanama yenge na mayenas min nule kwana to mon putin sa sa wanka wena min na min almin wada min den zaman le ki erbet na man el el na man yena nule fago na ma doge kwana na so waki ni na man ki el ronde jumni kwasi do al al ni fena romuni yelon pido min wari na pya balan kera kwasi ke ngwasa na anatolic romuni no doge la ga fiaba mara Nama ini asalnya dulu ingat itu butuh ke nama yang mungkin lelong ada pago, tegal naya na roh ina muniya tindi. Mara barang kiri ingat mungkin ten sokle, ingat dok talai, inna boru na suru na ka talai. Lompi dere tengge agis ya, nes tengge ajar mau doken tengge, kita se kafan akaring ngan tarika ka. Tengge lelong iskin le nes ya, din suru, kim dola, kim mininga, ne kim barang si joingi. Ki kin le kayla sa eten sokle kin le kayla kan surung ken den tala kabala ken wo akara la kan dolang tala kabala ken wo ken ala kay mininga asa do kan ke ayanga ne yakin do asa kan do nga buru ken aha asa do kan do nga ken tenge atare ka asa lomping do ala marade unyuzo aha na kay mbar ngan joenge ay san gwa kiyalan sur ko yingi na asan sur kirgingo den tengensi doktare kaza kinno manin tengya ongalge tengya ongalkin na nyet kuri kita sa lompikin sa dembia na kela ko asal doktore romuni wo non den tinle dok tengya kin sa zona wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarangi na ala bobo kwasi mara is mara lompin tenge kete na makaringa santare ka na enu do se kitenge ndora bele az lompin an kwa na mara karinga santare ka no ro el na muni mara barnga kete do e no nui tir kering ka lompin ken tenge adi le kai na toka ka kayin la barnga sikanan na akwel ba in tenge digi dal suru towa towa ken den na ker ban kusum in awlei kayen mininga wu asa kanga na do kwanyet akusa bana do kabe intenge kera wala duinga do na ine na man kayen dolan sa bete sokle do wala do kenga de kina asa peita kuye na dinga sis kuinga kirgel na skuru kalgeli na dinga sis kiro ki beris ki beris kalde tulin al kintala ngi ki min war jabil kosa kintala ongal kin sikim war jabel kosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kin den gati sin nyete ngin an tarika ki ban ka na manin bachle ka nan nan romanyle ka ki sense mara taras ka mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglompi ne ra kangira ingis kwana khara sai inang tirik maso e esa juru tarija kaning yala ngin to le kaning bakin tenge digle mayin jangona toxi badenja alya kasi surin joingi intenge awol kwangi barnga si boyingi surunga kwengi ka kwengi lenda matenge kerkegil alle tagati nafs dogdele kawsi nama ela dikagil arital nosi den dinom do kawsi namas kentenga kisinya tempeska kiren talan genel kinsi lompini kise aba inalanka sarele jato njato kilul ban jerina jumo etel jerina jumo ba junina kusen kay mara saras jerina ban jumana kusen kay bananye kay lompines bo inalang kan dingi kelma sondoro gay ba elawuni jawna ji e bagija nan kente nge bagija na kidik dimbele e aso ke borai na ki borapota bar nga kiseze kinna na makayen sengage ki
akoyel balam mai ninkela sikirtingal ireren kela.

0: Apa ki mining rar lu akem. Wala umile lu akem ki sa mining. Nama ko lan ken se ki sikiti ngala mining au. Aba ilong al borudio kainen su ini ninge tensok le hazeleng ya. Illa long ki alan kain sorung asi ker wala ilong asan ridle kawing yal undule se kinga mabo. Wala kainen sorung akir ine. Ne le rina mas persin dina madaki undul. Namas persin dina madaki undul. Aba ilong na kain barang asi kanan na kain barang asi ker ki ngutwa kiti ngali en kawe. Jato man sogit pago na elabas persin tinet da kiundul alji de ngura jawa jato na mel na me paso nyete na yuma ne ji wori jang nyete ndik na elena makai elena ma porre akari kwa se de di ngulo gio gisi wo nga kan kiru nes di ngulo konde na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa na beles ay na simes an na kas ang na ji ka ngungi kin na ma ken singa ga bana ki sense a au na jenga ke injenga simo so ta bukwale na awune lompe juru nga gepeli kwa ke mborunga lel kwa songa ke mara duala ke bal duonga nyin duala ke baso duo sidde ke awisi beleng kwa ke mborunga le songa ke duwa ke bal beleng alka unda an wala ka sharta an wala ka wala ka sultan an ille lita bani fa na ke yan kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ye pi beden sulci kwa skundu na kaveti ayesi aba le duo sidde ke dal kwa potta ir kwa ngilla ina American there is evil kwa aliena ne borusi tevia borusi ki ayanga nintio ki ayanga muaddada tio ba namas kwasi terifia lansan kwa kaga din tinal pago ala wel banal hadui albay in American raisi albay kanal hadudu nga del fago kwa namasa lolo ji al sa songa tollejang tari sa songa ja ki ko an sa songa jekia al ko ele san soga janyi kernga jegil indu se nas ko akele ne den sursi yetu ga jayo mama ngi benan kama den te mena lamba yetu ga jayo tin ko an mas kele namas kay ngi namas ne lolo je lamba inan al ma ji yambas namaro kawe namatan ke ayanga ne intio ke ayanga ne akela marale kele ayanga den ga dilal dos pagon men ko ko kase aina ayla afin ba ko an ma dungena na indu se na zulmen ala kaba al soray dog dengi nama yem bilanga soray al adui marakain utong alba auna kain kuring na dain kain tengi na dain buru ni alba auna skiking kergiti bas inang nama ni genes del diagi na kaungi inkul ele duon densi me al tolle vya na al tolle nga vya densi me neskei na tare vete na asa kikalum keng kwa basin tare kayo nama sin del diagi kikal ina rang keng orre pora alanga sotana mana kwantu le tip ana aina numpising amna bir aw alang kaina member charta ana kwantu le tip ana nu amna bir aw na indereng alba kweri koma la mamma jibat alanta buden sa bajawe kainga bato buden sa bajawe ti no ina ngai ba yitara ya o bare ngutwa kini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul je bare tare si yal munasibe de lo kisial e longal ye ina lompi ya na kwanka ma lompi di le radiane walgal ding iri kilmasi mo ngana o gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ina lomba do gaisa kidi kwa kundula e kwale abasti minko e aba ilong na kuringwel kisi yala ngina njalum aba lon so tajo kisi yala ngina njalum ba jo na lot jo al kwa kome na una kela kwa kola kuyi kela kwa si kola kuyi kasol na mezi ya kona ina langane alji jweli lakini aba iskona asantin le ina kana charta gi kana wala onda gi kana wala ki gi kana na lota jambal kwa kome jeba surpie ja una kela kwa do gisi batawa ina iskering ho kalde na ya zalum bakai aso ki borai ne ki borobotai e barnga ki sense o belna dog bago nyetin duo bi duo ayna sirim men via kital ki kwel alande en ki so barnga bago de sirim men batara sende namas do kago kwasi ital to le ital lo langi so gato bu kwale ki ngi tumo na ki se ki aba elong na dentas de wolga dentas ku de barangi long al korke na duo ker el na kwela nda entas le kari ki kudu mbara mayne mbasur afen ko na mbasa el duo zikal dina jel da yang urreba wala undu le zikin yosok toa kose api mara le ki da yang paydiyo na makaungi na skaung na skatko na ye unse ena mbeleng eten sokle ka mbara kina ke indeldin de sta jagi nkulinge kwa kita longping ke entare nga kwa ke koranga nyetting soru nga si abanan ba au na nyet ting kwa bas birgi on basur putton de kimbonwal nyet timbuluna inan kkire borun wadi ken ten sok laba ni fena duo ki ko amba ngina na duo e la borun ken ko na pa ko ba nyeti nui ka wedia ti detna boru boru kise na kise boru ken kur ngana kur ken ko nan ko age kise nse in kido kala una ina rangen kay ngo to ra se asa kwa min tori kelni ki ay lon na ken sifata kala zito ka wedi al edni ni kakira kar na mga sa taking dan sur kundi mara kise kay mbara kisi tawakal di kwa kital kinna kise nse tarika we dobi dona kenan lompe tarife kiba in kam mengala onos lompe daraga pe allo talke kuro la kerinke taro la kerinke ditong la erinke pogo eri la ke lobi lo alba kenan dan suru ngunyin ki lompe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompe basira kiram kise nse ouna lompi ka kere piana ouna lompi kien kien la mansuri ngena albazi yankwa ina lan kirgina na tare tongena ka kwa kital ka indien sabba lo bilo aso ki braina ki bara patai barnga aina na maga setting kuro e namaskai ngo na kainga ki braina ki bara patai
1: Radio Samar, yay, al gwengin denja agway, lobi lo al kain kibi angawuna skaititi ilawuna bele kwasi kilma si mopi, na kise abajongana jagila kilma si ming delay, na au na bundina seje ikain kale, janun sabba kwa nyetindi, mindien sabba na mankiren sabba, na au na skelbam, na au na skibang kanyengi alang kain yurungas lotok tarika.

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yense ke meldok al kayin ki sense na utan usi walgal dan borun ke utan usi ki sense ki se ngas kaiba namado yei na lompile ke ouna lulande kongol namani ko kido konas ko me dok yome ko akanyetin dua ke ba seti del dindio maraba en ko el dobi do al ke alan ridja itrik ei asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa orres erdigya na lompi dok sitimel yel janga ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole bara hamit ismail nertete ya khaya so isamin ki boraina ki borabata ki se na baye ki na liena gijwa surin de njanyi alka indarangan ki doane kwa kisi aliena utwa ko se akimbule songa adike jamin sabai adi ilon naki dawan sabai adi lon na ruki juri gansa bai sankanyin tibara kise namado giyai ke nga songwa do wasanke yankanyin adi lon na ki surin jwe ngei na ke nalji jwa do kise bai ngina surin jirgo undula jabani fena dosis kini ngina nja elatin kusellale kise kinbae na surin jirgo undula na ngeye na surin jwe ngis undula na ngeye na dog lompi kwel lompi insa banasu dok sawab jayin sa songwa kinaname na ki kwel alan kwa utwa juru sa kele ngoro kurolal an MP na al kapi na kane kapi wana kapi wankela utwa juru sing ngoro kurol ela wuna kwa ke ina kane do ide alan sikir di kanyengel so ki borayi na ki borobotay barake dog bara mubarak mubarak hesen bara so ke samme hay gendel mang grejang mantara jang ki se kelma isi moy dog din jago al dog yena gelna jago bara nama yena ki en kin kam ngi ten sokle alienski uton ne ken dangiri ken yeten sok alien na dainsi janna kan wal gal dambur wal dais hurwal na bamena ko akiran do nga illalong alanki dain dio surunga si kanan na sen kamengi in inan jalom naji in lopilanin ko ale jang naji in inan jalom wala illong ki ki kan jalom mankergel alankel na nyettin sur kirgi o minding ne la kusse se to ka alanki kan wona lot le ko san ki battan aliy taala dain ne ken sini wala ilon alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba innana may anada melani derim men ka bara gidok nama dirra en jegil ay ilonki ilaron alamuto ha ko wala kirgilsin aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray sammen na ki boray boro fotay bara fodol kinana may kay melaki kan kirsin ilalonki alando kay na uton ajuru sakin sikaw wala ilon alan ken sen ak sikaw alang uton ajuru sakaw balang onu kwa surunga si kwenyi na surunga si kele kilo kital kenyi altaras gyan kelen zika asoge sa membara nandok bara ke mandal dok asoge sa mandala asoge sa mingi bore abale no korongwa jaso gisi kilik nang bara mabarak sindo na nyena sekere jena ki borai na ki borapatay ye ki alka ene kirtin na mandayem bara sultan ou ki sen sena sokpa ko alang sultan ele jen sen sen do za hikalom alang ki ngalan tole tip yaw yana sultan jang ki se bara nangina barake sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songwa ou ki ngen do ksara gene ou bundul ina surunga se kanyente ele wonna ki ye ina ingwa in daraye ji aldingi yang wuluk ken ki kan alki mbar nga kan nawre kan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidi dio jain ya pissin ki gisi ngi karola gidi dio jain abadi ngi andale ake abakiro an kan bayne dio da abaji aja nga ba al oreyan kido an kan bayne dio bara elen sa bana mesa soka mendo ki borai na ki borapata ki samin nan dambara ke dok abdusalam harun soka samin ki borai nan dambara abdul gani idris soka samin nan dambara ke daud zakaria ki se aso aso gido barabata borapata ina nama dok mera min ke yonko na ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik al ye padne kore asoge samin ki borai na ki borapata ki se kilmai si moja dinjain era dimbelese elong kisenze kiala nguto juru sakelasi toka kawe wala uta juru sakelasi kero menenga lan kones rit kinga aliens kinga si wori alkaimwa na kaimwa de unkuzi kiro kala au na de woro kana masin de lo kinga inalbas gwa kinga neskunde asoke borage samen kise na nambara ke hasan hussein doko asoke samen bara ke borai nandoge abunida le hayna gelna jago ke borai na ke borapota ki sense kinana may al ki kurker kundul de munkir sing alang au na dere dagar garne karin uto ko se akital dain sur kay na surwa se ka okelal mara au na adule ko na adule do kidik
ilong abagal kikin dombare ande ndora de jenga ndak dombare de kena ngwa do ai sai ji si ji tibia songala gi inala jo ba isi do kasan ji tiya kidik mainin kise mainin ngwa ba isa songa gidaki a tire e ke kuran jam albabai marabai lona sitir karakin lombe mawo ngwa san yesi kum dalan yesi a kingo a ye asa kuroke ela duo si alange se la una en kurenye tinkenge na dendo akayi aya so kuruke la duo si alange se kisense a ela sa baso ges kam barnga na na mai na kam barnga ki ten so gla bani fena so aliye na so git fago a alan ki risika al ilong al dense akaimba alan ko na lo togle tiri rikaw ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal beska waringwa kimbonwe tingal ke ngi kembur ngale ke ngwa nyet tinga indio ne bi kwa do kerre kalang serbang illo ngasam burin kise abu jongona jegila ina lompinge ngutu an sabba a illong asam burin alom balam bajdel nim biditin ina banka ngu kullu mal ban ni fenas kwa burin wal gal kwa burin ngale bi ona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke ngi elawu na ji jumane na kwa burin ngale ringa dinga ke ngi e na di mburu akayimba na ringa kila na kila gena jutumonge kenan an kela gena jarenge alangista bunja mara aba illonna akilomba alkedik kimitil kaynu akannen kam do aba torik safira biaba dingwe ala janiba ala safira biaba wal gal torik lodi lenya aba dingwe ala janiba kinnama kanu elawune ledu erto do azomba wala erto do kas iiba ninalla al illon arringa kital illon an genas ela na dayen borus elnas ke dayen surutumo wala dayen semesi tumo wala orre tumo wala alan dayen daran die e waralan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soka kunye ba egel na kid na namay ne ene ene konjula gena ko adi a ke muto ase a akelu ba kete al ko amboriyo wala boroke ngaliyo ina alon balba deli yana nun am ina alon balba deli yasa arabiya on ina alon badeli ngal bayo lan kwang ayna ko ambe la iri ruwa birnyage ina alon balang anina kwang negilanki do ale walgal a kin yananan dio aninan mandal aldi ina alon ba kire na masa songe kise ilong ye kwade ke na die njodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulo na ki belen sabai asan iwines de ngore si iwar ari ilong na ki donga njan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngore kwasi iwar asan kwa demboru kutumas ki tarika wa na rinya ke la kwa songwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba kela enke enyiki se barnga ba inan se sadigi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariya biya ba wala kana madu ne yenas beto ina namadu namas agin ibas kwa mbaru kinna nama kela ngena sa mara ten so le kin kam ming barnga a abakwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa bibiya no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyirbe ne na tawandio na lobe loboru ngose ba julo imboru ay jamma ile ay na kinto ay jamma ay na kinko ay jamma ile ay na kinko adi imboru inan kalanga nenan kalanga ina kida imboru do balong inala mara kipi elensi baki kaw duo ice fever na kika kika dora kaw kisurin jwe ngasa mai nin kikirgona ka kireken aran ila adusi to ka kawel duo elna lo ininensi asken aba wala loli to ari gina jigile ba kwa kaina kele tena da mboru kariye kise na lodi kena skoro tawra kena jeila as longa ba nan se atiel ngi ba al pugo kena skoro ngi ke ming irile duono kiro long as lungi ba al lo kena ota kini sa songa kisa madila kena na ka ngai nan kire ngi as kel ngi ba mara kele na kagile ki nui enam bais longa ba kwa tare songa ka ba kwa kele nsi aran kulgo mal na karul diengu ban songa tarai barnga inna nama kilei inna ma deling dayen jirgore asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alkense nga kidia nan soko tabu kwale a kiro kaim porrenga sa balo me ke balan porrenga si dula kunde bela una tenso ngle jidua bas elona king ayenga boyenga isge ayenga boyenga ongalge ayenga boyenga osge osende legio jera taral jo na jame bale asa din sur se jo inja jidu kasan porrenga si jundi innal ba ela wo dayen wunwai dayen surungung na elawo dik al sinus jopo na inkwa na lombezi ja na inkwa ka insurungal bas ko information di jido galantare ere nja elawung ne kiso ko tabu kwale dok bajo ko kan na mara ka impor kael dok nas
asan bac ka inki sense alan jamai lo kondo lai suru ina lan kilo kulon pele bantara sko ka un yela un nele tala kilo se kwasi salimen ka ina albes wonga kele na manze kele na kinga se salimen ka we kilo banka unge insi ye in kamenga daksal ke ko na mani dagi sembe erdik bio mara tari ja alba tari ba lompi na tari si bal ki koran sense ngi e lompi ba ke emberel binga se bes wengiti se genna me jawi ela nama en kriya mara daksa mara min ide le sogata bu kwale nama ko kenta bu wale en kay egal alan de woro to le kawa mara asa de nje nga do ho ina wo nga ba elle abaka fiya abaki surungan ken son do rogja na ken nje nyo juru sa kela na surungan na ge nje nyo juru sa kela ki adiye nan do rasunga kela nja kondiba ki sense na kwal adiye nan ken kela ni ga sa kela ki sense ba ngina kar sa ke yengina sin kinzi burukungan ki sense kwa kela yenge nasin kinga si buru kungal kwa kele nyenge na dara perra kawe kwa kele nyenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bi mbele di intas ke lompe ba ya tarasin di mbara la denga la ke na pi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki nja ngale la na mu gar na kai kwa bas gar ne kawe indo inan pi ke dombar do inan indo inan pi ke dombar do iti egal banjumo kwa na songa dora isi a kirikuliti al kisense kelage allompi inkwa alankawe alangina alankawe kinna namakai nama inkwe lesan ki juru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa eurka ba inalankan mara kelasi ba inalang delo sabit bondi mara kiem perenga kital duo jainafi jipa ngala jau jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do ke mbula ke laba pia ba jena pia mara arang alba elle ke nga badai nga ton kainti kwa nyetin ding namas dai nga se afika mo ko atara sindi na duwa ke ba alambar ze kim muti lo in din ya la ba wala in din ka la ba alang rikerin mu ajundu mana arinde yang asasi jiti yaw namana me mbar nga kwa kital daran ki duwale alang udba nakela uto asi bundi nakela uto ayengene skinya sasa uto akurebe sokurafe songangere karsa na karsa ay songangere namado ki kora kele ngundula mungkin nanki ko windo rel delling nanko okay ne benanga jittinga ki sikirsinga na yenga keba inna namado ko yela lang itenui kari ka wedo ay ki kay ridilla ka na dog inal baka waringwa tenga ongal kele sikunsa namayene ki uto enangi torik namado ye non dentile albado kwa kele tenga si kafe do kasa nukwa allon pinaran kwa namado giena do kumni na kina men kamin ki sense dulingwe na kena dora akural bol ganna itin uto ko sengala do ba akeba dobe mara inquel annan dinga basenes ri koronja udi si giana se koronge na si kelma poenga inquela njanguna sin jua abaila afin jalki gabalai inkirok namado inquela allon pile kawi na sin kwa egel balon pe abaluna erdi kena dan sa bakku sengana sikinga si ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara alaka ba asiker alan ki sikali yuel ki se ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nko anyete se ba kwel na mayene na min orang apa na man ki ngwal borongole tok tok ki singol bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan niba utka we na man kawnge na skirgingul na sur kirgunul kier beten ke kora akki na man kwa kit kan an diolo tokan nan dio tokan nan orre tokan na abo tokan nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgin ba mamang inyana kar sapai na man kila kwa burungale al kela kinga sidan bursi nan kai kwa de buru min buru buru so sur was kel giben kirgin usete badon to birki kan ungi na kai na sur nga suto na kila kwa na madok al kele do gine jwaba dogal kwa itiya toge no ina lompinde saba kwadi no adi kai na kwadi no adi kai na kwadi ai kalnga lakin mara albakel na diyan haraf dikai na kwela hage yanga dan surungiri bado ko ngena toki dik ila dik bara sinas ko abaji al kidin pilan njang a kiji nga san kirmo balan dan hadaf ka ila dik gal bara sinas ko abaji al ki inin njang a kiji nga san kirmo balan dan hadaf ka no hadafin saba bas ka ngena sinyet kirmo diyan hadafi tal ko ila langawa niki mamanka ngungi niki kera kwa kan lagato age maraki kwa kita kambala guski ming war dan suru ko nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngungi mamang nasin kya kirgi manangal un sen dengere al yeina na wuluk dai nan nyet tin kayenge
sadding di duobi duaba ni fena lompin den sababin nesken crazy boycott coming ko anyetin ding bar nga basing balum lompi wan kien karing mara lo basing itle na duobi duo basing sokaki kol da jawla ki kilman simin kidik dogin wel ina kay bar nga kital kayne ete burun tare le kay neskay neskiri ete sokle dam burun men nga abaduo ilong al ilong al kakir daw yeral ne dim bisa isi ye nga san do si jey jeba jido ja na makay mbara ke na kele sekado so nga ausen ko akita sa yenas bisa nga ko ngale kay ne kide ngale na do kul sur tok kindele nga nas kirgi nga na kay na kuny nga luna to kela kwa ki sense do ausen ja ko ele ina ko el ba kela kwa se alan kwa di kundu na ngama yake nkanin ka wai na kin anin kwa ge na kinane no na jigal ka ja do mbara kaja yi azagal algal kela kwasi inana njime kaisa dindik ja kijisi kan asanya men kin kwa ka pera ka kijisi kan afas kuro yen bas ja abas kuro ja mbaba utojum ba jundi kien gela na kawa kital kay na kawe kisense na e lompi ba kense ga kisile wal indelinga na lompi ba ki duot kere le aldense sepi eten sokna men kamen barnga sunga njenan tulaiba surungan adiyaran kiyang galdang asur na janyin ngong atolleba. Aw, orren sa bakibas inalang kayin. Mara kuwakital indora kaungin na kuwakital indora kaya na indora kaungin. E baki mara, orre likibas tobir kayin. Adi jaringin na dogiye na orre. Adi jaringin la suru nandiyang inang ke. Adi jaringin bele nandiyang inang ke. Ina karal bas duot kasaram kure lal bara irel. Na ina karal bas duot kasaram kure lal bara nganying. Na sursi wajapi. Na ina karal do bas duot kasaram kure al deem bara. Ilon al deem bara gal bele korronkwa na egal deem badil to le ki it aske ba alan jawi. Alko enka me abay lona deem bara jiti ha. Jigal alba dele so ato le jeng. Insel metiri na beleng. Abas deem bara bele ku se ela. Ji ba ouna sineng kidik ba ore sinan indual ololi maraji dele alang riajen kika riajen deleng asam bele dele soto lejela na elele nga ba le kwa la ina ngai ba asan ya matki erbeten den dora risimo na gido blanki erbeten jikal aw na kilom ben dora girsimo era una basi dile ajigi ba ina utom bele dosi wape ba maraya ba do jegile na jegile na elaya ba nan yelon si den juro lon si na yeba mungkin na lompi kuote ya ini kidin te akwa ngana si si jengo na elensita ni kuselensi ampia ba wala ela kusel aisen kwa delling na maskai kwa se tsin songa ngir barnga badar nga kwa bas delling kwa dar nga lebay ay ani ini dar ya njom ba hay ani impi hay ani kape ab ko mbar nga ba lona dara dara al ini aba ilong na surun jengi alan sur kwel dara ela ba onake dara aba ilongna dang orren joengi yan dang orre ji kwengi ela dara ba onake dara aba ilong na dang simen jengi ba onake dara aba ilong na dang bele ngu yan dang bele ke ba onake mara sime sikka ki dik sime ina orre porin den sime ten sokli ital ilong al paragle remeng a kasi ki sense ba so in ya live o reporendense mi le na tori ki wons ka won wons ka min war na kwa kai ne ki mburugane maktuta tas kai to ya min war al min ki bin kringel ne ense me si kwa urkanin kawe urkanin na mas gal mamang ki borwa ker nga kirgele ki borwa ker nga ngis kirgele ki ke la borun kwa le ka ene kan kwa dia nyoke ga basina ki ala borun kwa le ka bas ke lel na kapungeli ay ki magal inalan kan ni lakin no era bele nyettin to mbabu kidan si mesen sen ela ye dus kay moktu teles kay na urin kindi bako agena jela ngana kedenes kay na jela do ngel ba el din si mesen de lo esfi ela una el gisingis bele dile so arrayi ba den dura ke sembe ya ba sera sima butte dek pi na ma den si din kile ya na mas ide nda ke pi inal ba kike suru tok ba wal gal inal ba kike buruto ba wala sa bikie da ke lakin ke da kin da ke as bamba bikie nake buruto wa baba wala orato wa baba wala ka baba
nama yana kin kami inda yin wurin densi mai dogarin min kawai alfora ilatin ne inan na yanayin kai no ilasi ya fasa lompilon na kila maktuta ta dokin na manin ala ta tullin a ilal kila ta utan irin ili duwal kai nwon amin tori kuriye nama kila dora karol kila nama ilasi sadi nga ilasi sekei kisi ya kai nwon tori dokin ya maktuta ta kila kuriye mara ete in ba anyway mara barang na min kisi ense auna ka kire karin auna sur kwengi na auna ka kire kang na alko amboro ngali ki ojo tangale jawla simais iba na abemba altiri bo barnga male abo ba ete ki demboru dain kira nan kain akuru kain kai mara ete na makolunas na kwadi kalduna kwa ete de o sola o sandik kanya na lo enkel nen kama enal dain akuru ay jegil ne inna makukul ki kanya ki kain barbaja kinal kain na kaunas na skola san suri burunyetio ore na de ke na dain dio ewel dua ke abal akuru ngal dipia mara tel bakka gile na pora reas ke bolas kirgil nga bolas ura kwele bola kwa kita ke bayasan de mat buru kobol etena jumana kwa dina makwa oskuru na makena opu de ze ke alna enal da akuru kelen sa soga etena urgani le kanile kanina skawle ne enal ankawe na enkai badar kusin agena so ndela kina man kabina maka anwi alki sura kwele bana kias kirgil bana ki burun tare sha ko baki sense barna na men kambin ouna lombe ze kelika yo ouna alla ze kelika den tala ensi alan ina ke mananongwa aliena romui kise ona surkoyi na ona ke senga sikana sursi akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alan uto ina le soin deraba kier ko uto mang evel garim a pas kana na mang garim do ke ko kuru na karal ka ide orre ko na men ka a ke la kinga sikai sin kawa a hai al ha ke la kinga sikai a hai ela borong ela belong oro bro kalimat ela torge na king asik kai sin kawa ela eten so gle an nang do to biri ne el nais nais tungel ina yam ba kanim bia no ma te kalam deida lazim kin anda ngulu gle ka kire karin na kai nje ngale ka kire ke na au ki dinga sang gal danga na surngan janan na kas kiwiti au nas erit kiwi alang ko na ere riziki ka gi alye kai kidi alangis kai ngwa nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ele yitebo mara ilo ngasan do dora di binu ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinama kense agena mbilabar akayin ba surunga sika inan nogoro kaw inan ki kwa akam ba azm. Pakat kwa akam ba kwa alka inan ide diyo tiri ka walko wangam al. Al pal pal, na liyan pal al kwa kari. Walga alko wangam al. Al ton zonga ina yuta. Ina lang. No. Ila bero ngoro kuro. Awu lompile kwa lako mala. Kisen se nez ki ngasi. Suri go tolle. Neki kawona sur koyngi neki kawona utuan juru sekela kundial al kayngan surunga siki utuan de na ke jeng kawona yanga geba al borunga nyet jabe sin kawena kunde kele si borunga na madu iran kayngal bar ya kingi na kele sin kunde na kawona skirgul kiem borunga sin makawona te yakawe marakaba salom be tele sare kay marge na bakin utuan juru sekin si kunde ji nan jalmana ji nan kin si kunde na sur koyngi kamota kitan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda mbangul mola kiren jalumi na kera kwasi stawal de dogal dio ko insongangere na kay nes kinga se kay uto intes ke daimboru alke maraba yanga kay ba boru aislom ba alanke elen sababar nga sogi samen ki boray na ki boropatay na kin uto anke niga shati darangale bondi ouna sor ko yi na au alan je nga simo ki le kay sogoto bokwale ki kay songa jo yi alan ki do ka wenes daing rit kay nga ailas kinga se wori aso ki boray na ki boropatay baislong asatin agi ay na namasgal asikir kay tiki boray na ki bora potay.

Baila ko yung alabago dahil ang aldingan torombole, kerek. Bas aldingan tulay kundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahil ang orientili na si dok aldingan kit kundul alangkes kinga sa dorato roll. Alangkes kain udonga kerker ka kwangin diyo. Ilaing na u aldinesipya kwado kwasi badi ang orayini. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orayang kerengang kwas karangawa. Kira utonga al ore toginge namas asunga ki adayang aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kira utonga kekerka kit alkayenge na kit alkayangagewa. Kira utongan diyo alki kaw di namas aldingage. Aldinga asa ore toginge namas bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila illa bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dilo tullen karik nasker kam lena masurunga sikimu ila baye na inkriya gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

Sur jangar askeba maran surin ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo baden ri wonton sing dio ke duo bi duo si baden lo de lo jaroti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kweri kwa kila kele al wu si kweli nang kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirjanga kirtinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duobi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia alang ba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawen pia uogal alang ba belenga pirian resing wadagal asang belenga belebi belesi long.

na may ne karing magal so kirkira naskanyi dina oto dahil ngal din sika aldi jamay si ki na magal ine karing na magal so kirkira nas ka marang kain aming alang si tulen kirkam kain ngal din si alang si dahil trombo piska ngayong gising wa alang tulen bay nas gal kisokker kaiti na bay kiwong kana

0: Arawap.
1: Ayo, ya Allah. Ayo, ini berapa bapa?
0: Nekira
1: bang.
0: Nekira bapa.
1: Allah Islam. Egan lah, kamu ini angkong bayi tinai nanti ka.
0: Lo lo, aku nak kiri ni ya, jangan tinai dia lagi tinai jual bayar.
1: Lala kuizi. Kuizi ini lah laku.
2: Allah. Ekiela.
0: Kikang.
2: Ayo, uwa bongo eh.
1: Eh, kang.
2: Uwa dalpa wala. Ay, bari dia bari.
0: Ay, na tina ke mamang.
2: Ay,
0: di injar si jegil uwa keren si.
1: Aywa.
0: Ay, alang ato daing rugalila uwa burgungeli.
2: Eh, nimaila swai wala. Tule ya.
0: Ya.
2: Ay, uwa keren.
3: Uwa
2: ya. Uwa keren, tarawa kadun so sikawa.
0: Mi, kelamba.
2: Kela jami.
3: Eh, kelami.
0: Soma akal tu singkela.
3: Itinggal, itim muteng atara.
2: Yeah, mutiawa wala.
3: Egel?
2: Ay bendelimbar.
3: Kuweza konga.
2: Auja.
3: Ay si bonga bi.
0: Tonzi konga.
3: Ah, manzi kusia bomba.
2: Ele kusia ke bara.
3: Ya mongwe na uo dolfa ay bendelim.
0: Gela kakire ka.
3: Sogas kanna sakaiti ba.
0: Eh,
3: ya kadran kibas nitet kaiti ba lon uo ntonkel.
0: Eh, la le ngayinge kilma surge.
3: Kilma kan surge ke
0: lakin.
3: Ni?
0: Eh, nyangi.
3: Na isgal tare nga sumwingi.
0: Eh, la kusia ke
3: ba. Ay bendelim kakire bomba. Tabumbeng.
0: Badba.
3: Ina me galan tabumbeng.
0: Lo lo akomba. Au nas kando na tawal uo burgule ko.
3: Ya burgule ninko.
0: Eh.
3: Ay domi bena ko.
2: Eh. Eji waren kweri sar denja.
3: Kawara.
2: Eh.
3: Kamin keni arabu se kwa denga.
2: Eh.
3: Nan sare kwe inderen duiti ngal roeren duiti ngi.
2: Dem bogwila wal kan sa so apa ya bas kwa denga ja baran na dikuro.
3: Insi wa alang jena kwa burgusi asanga yaba.
2: Eh.
3: Ay lo de anke ngutu nga kele bat bas kal gasimpi na makel na kerino ungo.
2: Eh.
3: Na ma idi ngungi.
2: Aywa kalat na koma.
3: Na galimbera al kilul itinsi jumel.
2: Eh
3: al kwela langin dombre si tulle ardempia
2: e dengerin kwela sang age avene
3: e kwela sang age nie bowa
2: e
3: wa e
2: warangin
3: sibwa ngana sembele ngal al den dio otanga sa songa si mobility
2: eh
3: ne mayidin wino unginas ogora politi ala ba kwela alba alamba jofo dengri
2: ide ngalin kangin jali ki ngaza wairi
3: ay balba
2: ay kona kago
3: e ay na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: ya kai ki kela tuzin
4: Eh bago
3: kul kela
2: gira jandu to kola
4: yang
3: bongwe na dolfa na tolla
4: dana tolla uo bongwe na uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mete bank gira ba yo
3: ko se aska
4: ay tabu se boti ina
3: ba
4: eh kama san de ani ti mampiri yo do im boten la so king kang itin wara po do im bo wine
3: eh
4: na bat boten do ngela
3: sa ina kwari te kana jina walbe bat bo go tirri yo
4: ba ay bat to koronga
3: ina tolla mbe di mbo gunal sa so mo puy
4: kang gis koronga gis basi bat daban na anu na kia na gis basi ni duire yele debbe mang bat na na wal bas al mbo bagu tara sa mang
2: ah yese bagu ngira do si pege le sa ba kal dola kina rong re kania
3: eh
2: hay wo burga di tinga ni ay el barnes donga kabi
0: egel to
2: sa bi ya u ni na na range yo si ri ri ka ba ga ba ngas donga ye bi
3: aso dola si aso za
4: ba to le ka na kering ba dola ken mang ko ma so ma is kabi ti mang hay na na ma piri yang do mbote ning ko ni ting tek tek ka mang
3: eh
4: yo na star gen ko ni ngana na na sa ni ini do ndal de ngri
3: Aba kel no kumuna lo kwadinga tonga kimba bas gal yesi alanga donga kawriti gal
4: bas unu suwa koreto da na buo ko bara patapya ba
3: e una ke da intasle
4: e nangi
3: anagal tori dok kerenga koingi
4: na
3: kele na yesi kulol
4: e tolle ba
3: e
4: bat ke bara ba e bat tara si
0: gal
3: ala domi
0: aba
3: asoi ba
0: aiwam
3: e
0: bara
4: e tara si mang
3: e gal na otto ko ba dok kelye
2: e
3: alang dok dai ngun tong kay ngutan kirsingo ye aliena dain dombore te yang kirsinye kitab al muqaddas ye egal nama kel na do kurgulungo nama kwel asallon fi quasi risin
4: ni menal ta bon dio baye din kitaben urganiye kan do ke ganay gine nan bela en kelamiye al kitab dikena kitab muqaddas kere ye al kwel
3: quella
4: adgal ki giren tir kabal kel amal ki tim bela di kel ses itin gut kawa
3: eh
4: nana me jingwa in dombar
3: ka sen yalan kolingi
4: in dombar ki tamo gadazin bat al quella lan yisi bat dombaran ti ya kana na tonki ya
2: bela domi ba
3: ina bela domi ka sen yalan ki en kongdo
2: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar chukulang bat dombaran ngara na ina
3: to la ka gali na minye ya in long san teri kana dan dio dan dio
2: dan
3: kana dan dar wuchi
2: ala
3: do otan ki lesis ki
4: Yes, was king, but it's a problem.
2: You know, I
0: want to get Urgulo.
2: About the
0: Kivas is Kumil.
2: About
0: Jimo Kelamel, you want
2: Kumil's in the
4: game. I'll point in the Kamal. What do you talk about? Qua own is no Maldige.
2: Eh,
4: not in Belez Christian.
2: I say,
3: Naka or Requa Kulum, Pizzi Salenko,
4: eh,
3: Alankella, Naikira, Nigerian Dora King,
4: eh,
3: some moon sing a kiwi.
4: Eh,
3: say, eh, Kaba, ye, al in Kirsin ye. Ye, Lumpy was a king, not racing Tetebe Walla. What a Lumpy ding. Kwasi kera asri simbalmen tori si.
0: Mainang inne kilme inne simu ya salo mpisi osoka agal. Nama liyake inga na ardenka wala. Sadi suswa simu ya bas osoka.
4: Asosanga. Aldisi yan simu sepat. Ile basen ki aso argi.
0: Inne la gaiba.
4: Embele ma.
3: Ibergel. Mel nas asoka.
4: Simu.
0: Ayyoko. Ayyalong.
4: Ye?
0: Ayyalong wo burgola.
2: Lalu nalwa kamis daldi. Daldi isa
0: Ay
2: ko gis ngal di
3: ay ina sa di swage ay ngi jegi ba di
0: lay ay alki
5: alki aso is ka lom fi dai ngo so is ka o

0: Asoy, Skawo.
1: Asoy.
0: Asoy. Duo kera ke basan ki yesi duo ka. Badai lom fi sinas aso kaming. Ki kai mungo tulenga.
2: Asoy.
0: Ki kai mungo tenga. Na nama kwe alanko. Ine dogel na dayin domboresi kawli ne kegil. Alye domboresi na abrani in kriya. Abrani in kriya. Nama deng sangal togle kegil. Na deng aya digle. Nama ni mkona aya ongale karing. Alye ke ine lomfi na kegil gal. Nes ardemba na kegil. Ye lomfi kingasi aigiz rsing. Na aigiz beleng alanki aika. Idi ina lomfi keng domboren diyo. Ye tetebegis rsing kingasi. Ayi ardengiz banako naskel kam. Nama gal kelia na kerito tokulo.
1: Ke borai? Ah, ini kilo kari. Ah, digle nama yang kuah. Lompi. Alwar si kain bang asiri singo. Na kikeng domonga kuah toya. Kikorang a kergel songa. Asa krisingo. Kain abang asi. Na kikeng domonga kuah toyang. Kikorang a. Songa aule na intile kin sogale asoga kingeja kingile aisa kiden kwen risimo aljei na yesi mirotonga ya aljei dok na kiden dora delti en aljei na yei alkiden dora rumming tu leke nankil manti ngin jarrike na nyel odanga nyet bawa kidien bele ne kiken ku elatile aljay nakiden sur tiying sipia nes kwasi kien ku senga faso na nyanga na ongo dem ban kuringin suru iriren nama ille enga al melegan nyeding dien idi na dem mirot alkile songai min merenga idi
0: ene belenga kekire
1: ene
0: na jammai
1: kekire ge ene ma kongina nana kinsi tok tok juru ngales kegilia lumpi ai kwai
0: esa mentori esa mentori resim
1: esa resim
0: abang asi
1: ke abang asi ki keng tomo ngaku aku ya ki aheto ya ki koranga songa
0: na kirkir
1: koranga songa nang ngon balke dorotok sirijo ki koranga songa adiki yengai adiki kweng borai adiki kan dorai nama risingi na kul ala iki na lajoba ayra tamaro yual ngin ngawngi hay ki na lajoba juru kel inen jawngi hay lulin gelunga sa inen kila no nyet koranga songa na intile na ngayngi na peyngi na skei na rising idin na aningi la tille kel kammi batara sanga ay inzika gil kayi naze kayna rising intile
0: lomfi na min tori kenga nas kayim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kayin na rising
1: degel kangi hi
0: ene na maye na jinjwa na hekin si do kela na rising enin kwa wal al kena rising lodiang asa kiel nengiz rising marang kilo yang dia ngara kerengel la eko kula dia ngara kerengel en kase al lomfi ne sirisi ngoy lole taka dia ngara karamba ile ba kil lomfi kan ki kute yang ile lebe sin kiu marang abay long na kil lomfi rumingas kamba na meningas kamba al jaro ngakan sur dia ngara keng kembele ngara karamba lode en matgin duodik el nes domon fago ile dog matin bele na mara gulo ni na al mirsali wala nina lim gwal yetori kim mirsal so ngwanji koran risin na dog kela na risin nina al asa yeyi niki domburen dio ku mon inse do nahar denga do lay lol al yene skenes risin al yene neskin simbele kwa
1: ene jingo do kringawi lobi e kainsi na risin marra kam belen au kay erbedin beleke na lobi beleke
0: na ingel ye algiskaine min ki kawngel sa
1: inama den taray erbedele nema pej pejum ulbelta nangi jundi alan so mari ngo balan war war
0: alan al kadilenja
1: egen ne doral doro aussi mara indora dik nama dora ilene solom sike nasi tariki
0: kan ma tugaw nyaru
1: gi nama jam indora solom giri nyaw ke kindi gwalu lay
0: nangal dusay
1: nang sike ake in nama digi awule nama skilo ridik elane sim kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: yere kiyere dinare di
1: ine
2: gi
1: surji gi surjimo ya adi yola tulay wala di adi yola tulay nama ijegil al tulay mu dingere mba al kilom pin ereng
0: tulay
1: tulay ile be dingere tulay nin kuldi ale nyet tulay aba ile dik jittiyaza imbelen jojo bas injuru ngala shitan nes belen
0: ya layba
1: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi sis kam helan kala tan nas pirjenga kiwe ngayin ne ye ngaskal nga ba ba ki en karaba nyet kabi na lom pin kuy kalgale allo mpi jalem pia
0: adi tulle nan ingamel yefia
1: adi jitina
0: mama lom pia
1: enama
0: tan lom vie jitisi yafi
1: api mapele yenjom
0: pia lom vie tori jitisi yafi
1: adi pele jiti pia jisi pia gila na jangaba
0: ayen pia ba
1: egel enama
0: wala otan tulle gal nyet donga injaba
1: ne egel ko ayi aljo ngi zat lom pi yal jo ngi zat gona lom pi sikel ma ke batara jo ngi aske ba
0: egel na jima jaram ba en ki kalon sa jo ngi si
1: egel na nden tar
0: orre ko jo ngi si kal nga sa
3: na ka se ke dik dogal be longi aba orren jo ngi la ke ba ka se ke dik ngis longi ina abande mbele la se al kwa mang ye lompi wala dosa zaongel ba
1: net
3: abanga tori en kiral kay mang abanga kiral ba lonki kay ngou wala dwal kay
1: na ka ngay ngari ko abiram day ngou ba nyedil ngou bi ngou nyaring de ngari do kiano kwa
3: de net le
0: gati ki kwa al kerebel de kwa ge al isang kwa ge na en kanal biram
3: dinga bay
0: ati ki ngal musa nga ge na biram diem bay ati kwa ki ngal ma sikari kulija na ndo ngal biram diem bay mara yenna ma en kare le peket indo musa ni nguwalai ba ha ne ne ne ne ke na ngi koma uke kwa ngusi putton na man makoya san iri zata kagiya in yelai ki ine kai nguwa ki do kai nguwa diyo ke
3: baba
0: egel
3: kai nguwa diyo pisinge yide
1: perje
3: jago
1: aso perje in nama yi esa minwar kai wonga si
0: risingo
1: nse kine rezik man nse kien do golang ereng rezik ona kien do makwa gi imbelezi gioza beremzi lompiazi kwa al jurone la jole surwal kes kami arisingo ba
0: risingo
1: egen
3: ba kwasi
0: na dogi doctor do kanzi
1: egen
0: use zido ki yenga
1: egen me kelaba ambiale na menel inneng
0: majra men tabunjo ile low kenas mosot ka ali imbeleng asa a soka kari kwale kwasi kedeng kwendora risingo
1: eh
0: jone sele lojjel
1: awule na men kwa
0: eh
1: aisa ke soka kari kwale kideng kwe risingo ne yesi al jundi ne mirot nyedin den dongake mirot nyet den dongake na al yei ne kide ne kikie del disika
0: so
2: dengwezado
3: ndiji mayal mayni adige na jona jigre ye ine wo baladen ko empal do kere del dino ayni la
1: egel nenin
0: na geldo gie
1: na ye dengwe
3: kwa ine la ngala kwa ine tin
1: gan dengwe kwa kana do impa al tokkan ayla ka jigila le jigila
0: aba yesi jigila aba ka jigila ba do impa si jigila
1: al tokkan
0: na lori anga limbeleng
2: demba do kwa
0: duile baale ala nga joba ile kudu ndo
2: ile ile dora ile ile kwa do borele do kwa
0: kin kin mirsal kuli ndo dilla kena
2: wuma
0: na tolla mirsal ke nyet al gele nas kandul nas adya ke imba dilla elna na ile bele si kwa
2: alka
0: ki ba do tokka
2: idi ne ba do
0: na aba ka jigila lo ba si jigila
3: lolo
0: na duala ke balam baale je ile kudu ndo
3: ile den kwa
0: akiba ndo kezu kuzurin kuro putoy menal ina majram ban ardem pia al yew ye ye mirut kul dendo nga kaye
1: ina moza ye
0: ye
1: ina moza lilla nyanga nas udu udu kurulelina na asuyel baye na risisi ajol ba kaba koreo san kwaza kinka wala jaran ilal lo adoti
2: ye
1: al ka ang lumpi ki ngongan kinga ba nan irse ye kaba kurbon
0: do baye illo le kesa kan
1: egel ine kinwe kin kimbelenga gena risimo na marra jegilala
0: atigila ba
1: egel yene men kwa aisan kiden kwen dora yesi bagil al yesi bagila al yedemba ne ngal auto ko
0: ne bi majara mena ka wel tolla asan ina domon kago al kis in kalong al ye ne lomfi oto kul dong aja nangal miro de si dong aja nang kuringi miro jahato dok al ye nae undul al kwasi timbil jawri ti
3: wengiti
0: ne wengiti al kwasi timbil ja
3: badba
0: na oto kore kwas kinga naskani bi elo ngasang indomun si ay kago king kwasi
1: bere bere ke kirei
0: na kalngas dok na yendo kaminga ki udo alwe yiti jato
2: makang elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duazi erzi long na ya pia ba insunga tarai marang kwadi ka inezi long na pia lama marali eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ki jaga ela kuri kulela
0: namaz jua sang injwa albel na ba na bagil
2: na bagil ila se ji jalung jenne jawli
0: na jawli
2: na isu jawli o jana jagil na dok ritole butwa sama jambay la ri as ji dele songam buto jang mungi nan yaay banese
3: ji aba jongone jigira dok te dalin dire aba ki joro aba gerninga ina ken dombare al kwa kenes gut kare e kasa gerin ay dombare kwa gena din.

0: kulumbara bono me kinga ini
1: no
0: imbere yokani ine kasebe zilal lonfi wori ga laiba ta bunje
2: ya lole ka gisirti isimo atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kingi gi bowi kira osanga yeng namo kidien juru kawe na kidien juru kawe skalnga im be arang inang lagi marang kim kwal asayeng aliyeng di kawi yang skalnga
0: e ganu men gamana kila asana ala lompi kila asana yinsi ni sele
2: ba so mere
3: na bigel
2: ayo
0: ila bere kene
3: lo lompi duwa haga ba wando se
0: ambo
3: egel
0: egel
4: kana wel ndo itirgi ngwadi kan kil jam wadai dai ngoren kwasi e yani al minkin irtingola ele lai boruye oto la wala kani wala ayanga ninzike
0: ato la kimban jo
3: ayanga kari
4: ayanga kari na mingi la tile ati ila wo madin den dom bore yekana sekana badal ki uto ngay nangay ba jumel na burje mungel ka jaw kiki ngay ngan dina ki bad lombe den dilo bala kalis pala ngay bala ngiski
3: bala ngiski la
0: gel gito la
3: e gel bele ngam manaka ngine ne
0: tola
4: e ina
0: kan yen do kile bele di sikay yen yen di enjuru len kawitia ki ngwal wo jiska rikulje ala ka mungeli ba
4: la la ka gel wala senya tin age kiki ngay ngal kul bad lombi but kalis ke kiyazi bad ke juma yen gumel wo madin den doran sa bakela
0: yani ke la ambo ele se jundi al kay no kin ngol al kan na sub na se banga ke lel ke lul al burunde
4: ak ke la lang in waye kor nga gan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wo mu zam burun kwa alla ful kwa buru gay maranye ngal lombi le seje gay na lombi seng si kan urgal dengi lombi ka ba ela na na ranga king wat longa ke la ze yenga me kitaranga jigele kan ka bas ke
0: bolas ke la me
4: ne na ranga ne zlo ke nya marangi dam burgi ke ngal ngani ngi ka ba tiriri ka ba tiriri na lombi si njam ngal ba yenu jumel marang ma gol la lombi ke king ayanga gul
3: ya kan dem per ye kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw saren ba ela losi kuili wal gaba ela losi yinyel
4: egen la gaba ena sta ngani
3: ye
4: kabe kama walang ille ago e kiki ngaya nga kul kaji insani ngwe wala kaji doin waradu dimba le tori ina jawa kabat lombi zina mas kulu yom ki indora to bir uru aldi na kele zamba matu alan dora ke regin nas wuzi ke uru aldi
3: egen
5: sese juru juru ina wariyanga kangi na juru wariyanga ne duo mainang aljuela san jompi si jum dentas kilomping do jaro
4: kati
5: kati ke na bay nga ko ba so ma si jungal ya lompi si jungal
0: na la ele dok jondi
5: na
0: dok kati dok
4: ya lompi do benen baben benen ade ma si jung
0: do la kati ni alka sena el baye asal lompi si ko do mbele teri a na eske la amina oel na ki duo mbele ma mes ilon dok ele duo mbele al duile long ninal duo ker si do entas kilomping nga wetia san kila bele awo
5: en dok degi mang marra annan kiki yelon pika se kelman diolon annan udo jumo na jawli ba
0: eh
5: na den sejwa
0: eh
4: ne yezi se
5: ne yezi sejea
0: eh
5: basin kel ami marra ne duem beleng jato annan lompi ruman kene inni
0: eh
5: abaki umad ndorai balanga jumumba kangali ngi
0: na huma kangali ga dok imbeleng kan nan duen tardike jan di dio kere di fal kadok se hala helba
5: ne gal inga kelwe ba dok den ko enni wasan kwa duimba esa jado lompin jigengale jarang demba nga skuaba
0: ka alunsu
5: alba duimba asalumba
0: asalumba
5: aisunguro
4: aisunguro
5: egen na gi ora do jinsi ne jamin aisang rang ila na maden tarai na lompi karakire ne ngbeling awune rangel na maji ese gen
4: yani ati lombi na magi na malou gi kulba lomi ngal min tor dem baru ina mon alela na sa dien de ma pale ko
5: balou deling
4: ba kene lou
5: e ne nelan kwa aba kuldi nga duin dora kundie illa sibural adalin nangwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kaya nga sazan kuldinga adden a na kaltia na skabe na kawe na sun kinguro nyet kinkul min todi
4: illa li ayta gila na skai na sibugo ba rankang erike hatta kin
0: ota sunga kin a kanzu bas long ya ne
4: ya ina sunga na kuon jaran ne na sunga ko la hadila ndo jur bas kayin bas
0: eh kayinzi
5: eh tarai
0: kayinzi bele dying in wuntongin songa simwe a nama ine ingwa yekinzi asalong jingwa

0: na so mo so kono me ben kinsi asalom firisi mo
1: yang kai nguonga asa min kaule min adam le kabas dorde si mo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogolale al dem bare si pui habilisi do kabas risi mo keri ne jidi nguji nenjel na kai abat wajira jegi ba al ku seke ne orrejan alanja na alpia na dog in kwa jizela ayle urwal ngi kawe nyanga inela bari singa ki kul dinga ki mbianga ki len ming ela
2: na ela na ibrahim
1: le fago ding na maye neski ken dogolang age na man kele kele na ngi le na musa le kin ki ken nyen kin basing risin basing brisin basing risin musa zido ko zin kwa jawngel ki ngala jarang alkar nais amming na embele ay kal oto ngal ngirso di mbara ila ki dinir gisi gigi do mbele jirto ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko lalang hadir kagile ini ini na ma ngal yo lompi mara al de mbele si si akeli ba na maye kwa na ka duldin ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalo nen ki en kayi na na pirjenga kila ini ala nya docteur bu nem pian en kwa ye kage kem duldi ade ala balpi alan den durakel in kul joingi ngui
0: asoi asoi musunga tagatin asoi ne magal gis ine embreng a kingi al den donga surung ereja al yilla en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwendora el nasri singo nansi paso nan kien ko singa ba ne magal al kisi aja den donga surung ere
3: asoi
1: yei ila
2: dem
1: kwesi na ko ne ko tio
3: na bagi kwa
1: na ko tio na
2: ye ko na
1: al melegale swa idige na dele swa azam amado sei ali fikeli kam melenga kainos na zesi na rile fi kudus kudus
0: kudus
1: egel
0: teya teya
1: e teya teya egel na ila na yei ne diele ka kirei yegene ngazi dok makire ndora kawe
0: ile si jundi atiye ki daldi nga dok inzi kalong al melegale so ka kire kam nam meleg idinge esen kinga ta
1: jano
0: esen kinga jano ka lom fisu songas aswami a al ken kerek nes kinga si risin a daying a won tongle a ka kelma songa si moy idinga otan ki security na dedde nga bodu on asin iwa
2: le dua jigi lul na to jones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
0: kise ite ba marangelie asal kilori galle tori inzikanga allon pc kitin zikang alge se kwesang asokwa
2: lombiti neske ba se yezi asoya
1: tetebe
2: tetebe
1: no leji nanke
3: ba bambe ba malwa jaba ba elongi se asanga
2: asoyo
1: ka asol kuri le wingi de za
0: ka asoges amin na ma wel asan duri jum neski jum age nas lomfisi asokwa aliye ke neski ngersing na mang asanden sokle duske ne
1: domi
2: asoy ba jawel kuri wori ko kindo mo to lenga kin aisa jawli wo asoges kamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja dai ngore kwa dai ngore kwa si ne kilo jawli wo bas kay ne kilo ngirting alan si idine ji jwa kwa si kilo ko imaram bele kala la kame bana su kuy ga na lo ko le wo jigel wo na dok dai ngore kwa si jegil neste ya le yela ki king ko na ne din ko en ko na isa mongo namaste gato kaiti
0: quasi cool dong bani
2: namaste
0: namaste kaiti
3: batti baraya asoi do bawar bela
1: yeah.

pela na queen ala keingo adang ile belezi kirgel ka ala de ngane kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalu imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tong ok ton dik nyoke ilamen dawlo ngai le ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tong dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwerde ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwerde ngai kwa alkwadi ga kayin gilal ezi kwenye bay goline tongila anayke anin uroji ton nyatinde bule wala ayeri bule kwale kernale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombi je baza fiba balam vize songa kwel idina lombi je kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anin uraji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti okin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kinal undilu ni jiti mo kelele ki wazo bulili idina ki yadi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ka in dora e kiti on nyetti ni kidele bule al lombi al ke na ka wada ngin alang uling izin ada ngin along tong ka kire batong ilay ala den kilma nyetti ni lombi ze kwengi na kide nyoro nyetti ni lombi ze kwengi na kwa kuda kuzijiti ngo kwe lakin ya ina kwa baka khala zara lombi ze baza na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele zonga kwe na kire kul kwa nyetti ni lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwe kwa makula rabau aba min lote ele jio kwa lodi ko kwa kina nama kayo ni jijiti kwa wene kana neke nisuna jiti kwa kamina kawala zengi nwa benna kaya nkilma kwi du kwi lombi nden kwele na lombi nden jalule kaya tabungozi lombi le du kwi ila ki ngu du kwa kila bang ila zingi kalong nani kini ura nyati ndi ila nis ura kit in lombi zi baza kwa uba wala den kari nga kurel ba ba lombi zi songa kwel ani kwa kijiti kwe ba lombi zi songa kwel anin kuinga eleni bule kuinga ba kin bay long jittimo kilala in ringa na kuingila dawlo ngo kilar bar ilongi na jittimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ili inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo kilala in dan de bule albakul toki nama yegi zingwa e de nyamel nes lombi udo akul kwa de zingwa jittimo la ngani bulal min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkeling no ka wajung wa dwimbera na dwin new kilal lom bizi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bizi lom binden bra in zibas fya nengi udon ki gitung nyatindi bule ben lom bizi kwengi ki kain kil man nyatindi na kain tabungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalin ki ngaw baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalole gen du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eling anni bulul ki ngaraba kini zinga min kailin kuro ani nalan kirdu wi bazi baba bando zina nay bana duwa lalaba al baza fiya bana ninki toki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

nema wale in wa al benazi benazi kano nazi kalung kain kel male tabun kana kain jurun wale inu sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na lo di kore kangudo kuin ala na kuin kinna kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbejal fiedu njang kwazin bal fie kwa bang kikyong ditio kin kul kyo kareen bayba lakin kilom binde lom binde kwengi na egi idine egi kyo war kwengi kide ndora baza an kaba anni kitio ki kulin anni ge ala bas kawe na jarwa gi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole embeleng indora ne ura gi tio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom binde embele engis kwa lom binde embele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kay nan kuinga kay na undilo nan uraji to kulga da sere jalla hinde mbazin je dem bagi ba kay na bagi kaw kay zina yezi kwel kay zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kay zina in dio kay doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kay na kaw kay ngarji ga bas ki lombing kaw idi ne ki wonso ngi jamel tewa idi ne kinzi kan denjam miling alba illay al ade ki yezi kalong denjam miling bay lay na kwa gi tikwe na ki kari akoba ezi baza kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki wonso ngi kwel ne kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalong e ingi tongal dan izin kwa drink way ka dalong tini la alaji jangana udonga ji tioge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne bela ji tio songande ko din ji ka bazi jaba ila tile engezin kwa ji al doing ko jang bagi ge songa ja ne kal agelo din ko din kel man ko le ka joni din nyurunde ko le ka joni do il kul agilo na lombi ko le din kiozi in le fago adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belangan ziga kinzi kalung in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene ka kire jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kayantarnga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde en kwelgi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

kuyong albe na asendin na asalbe na kuyong zikirin kim orren kwa inalang bayenge na ji awujo tenga sen kinja mo ke kwa ngin nama na kinyi sigal jaza memba kandola dole ki ni kana karelan si kandola dole si utang kirsingalan kienkin ma ka kiri aldenga da da sa ka obos kilin aldenga ka kin kilin aldenga te ono kundi kilin aldenga tulla ga ba ki ono utka alan kai mu mitra de ar karan abo kuyon kering bele ba sa pan dio ke rebele se na insi ki do bi do ono de ar tulen le rang na por dondu embleng do wa den ko en nya la rengel ba elaba elong a nyal kiming ke doga doga bayene kiming indel a kiming bayene doga indel na lia galal ba doga yano bayene kimia kiri andin tabung inja in ingis fulngiti kwe balaba na iya alake ba na kwe na ba alba deng iya na deng bang deng kwe si ilangi na asaba asakirel adewa dewkirel na murta murta na lelel na muru muru na mainalay maranki elasi karel na incoming a murta alankwe urikiri uri nankwe urumkiri urum nankwe pirakiri ela na mayay na kinan coming ilangi na sikin sa urungo na kotoy mo asan dole si kya pa ang kamo nangising urungo ari iti alwa apale undul deringle aba asa keba kuyunga keba na aba pira keba parang kwa iti as keba na aba murta keba murta ngwa as keba na mamu kela lel murta kiri wala la murta lel kiri maranki inyat gizye ela na kan ko asa uruna di ko ne di loye ba a pilan na je na al poi nas al je na ken dola kanin ko age ne ji al kin dola di tinge ni di tin ela ji ni balung ne al kuyong inge ki ka kuyong nang ilonga sa uring koi na bus kuyong uring koi ene dang wo ke se ne dem ko ba aba kuyong kering bele al ba asa apan dio ke bazin kwa abu kuyong kering bele alba uri apandio ke marang elang ina se lomdan wo kuni a kuyong na uri al kerkerge na uri bo uri kirel na kuyong galba asa kirel

naki no poteng asang kamu asang aki uringan na uringan ki lewang na lewa ki kong ko ki dongang donga ki pirangan kinsin nyet kinamang kamal ba eritogi marang eritogay ba ilang eritogay ba nina korin sabba alisit at sandayin uwing kwa abu kuyong kering belal ba asapan diyo ke in korin den sabang iray na insay ilang nialbaka wawaring adang rita lay baruk dola dulay na kanya na kor kawe nungali apang akila marang kila apang alkele yang kalungas kindukin ha kakawe na kankawa ba ilang na mintong na kele ba ye kiyang di nga pa basa milimbiwa biwal ba inang ba kiya sa kalung na basa inang ilal ba inang jwa ila uung ilang na ba baye na diyang kwe si kirel na iya bala kwe bala iya ke ba wala kwe bala ba ke ba marang kida ila ilong kwe alang ke namas marang diyang iya ditin na diyang ba ditin mga diyang abo uri diyang abo dolay na deng iya diw ya deng ba day na deng iya uri ya deng ba lel na deng iya bornyo.

0: den ba pie na den den ya a nimnya ki kinsi ono tabun karang enalan to dog seb to dog enan seb kunjarwa ibanna zia karang banne ne mas dole kiyenge ela maindigi ela belong na asaki ki unie walal dena a dole kidiu enalan undlo barikian insana kan na daing ani togi lakin maran do baina long zaina doleng ki uri a doleng ki khidiu marang abu kuyang kering bilal ba sa pandiyo ge jina munin jenga ba jumo loli jio dok bo uja abus eri jangana in jirsumo bo dole dole kin bai yenge main kwanis ki yeng kungele nabi al kwa kanya jile abu nibalan kwa kikien dole dole ngirsing elange na belen albi kikien dole dole ngirsing elalbi jiti ye kwa tiya slomba yeba kelam na duo bi duo aljar duo ni wargal duo ker alba nya elba kwa ti zibulo ki kwa ti gore kawe mu kwa ti belanga diurang ye na bia jiki jangkal ina anumu artigini al ina lona ina lomba ye na ubulo kwa ti ni mga aywa ina alba ina diin kwa ina rising diin iya na mandiang ba na mandiang orikul alba ina nge ila u namaya ina sikin ati dok andanga kie kage ke kandola duleng ukwete ya slomba namela ungi na alpordu yungwa abu kuyong kering bele alba asa pandiyo ke alandin tabung inja ji din kwezi asanki mwotan tulilang yawleti na ala jundibalan si kwa karangal din orang kwa gaba kim petakal nga ki din kwen den u mo din kwe dobi dosis kage politi na kye kirsinga dole ke alaga bole ha ila baye za to nuskurpei na kurpei jawinti ake la dora kan dole se buki ko la muski kirsin al kem bana kin ya kan na doker ho jurs akol bazar sing abagal dur sing kiro dan ko zun kin o windo ake sko na ekin inan na dan ko ro ki ko la ko ze jilal jije gre na aljan na ki jang na ke jamba kidem beleves inalang duo zem bral mo jundi wa ine asan imbalong imbele al porongu engwa aba kuyong kering bele alba sapan diyo ke ina alom bal hoy kwele sangura songa pali na torik en mitil leki kwele ang songa kirsungo imba bele iti ine kirsungo wala songa ni kirsungo torik brofatay kien dola si urba zang kien dola si kwale bayi na kien dola si bila yursas birsimba alang bele tongin oroke na bele orong na stong kundula ila si kya kwelba na chikwelang kwa tulia keng na kain uang ke mitila le kaungi na deng arrakarang bat ki mitila isa kundie hola ke wala ardik si diyo keng mwara fatay na namasokker kaya
1: namasin kaiti ingisin wa alambay ki uang kuna Bele kimitil. Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور محبة الله

0: Baila orrekwa a arengas kang alam bidom bang ay si bomungo kwa kital di le jamungi na ay si bonga kwa kital di le jongay dongay songa kanni a don fengi donga kawriti alam kwa kul tembe tesim bang na alam ko jojan karaka marando ga naifia del dikeke en ko jojan bake lodi le muning na lodi legal kilman siming a biye benderin bago soka kiyenge ni nasabi balon kerabi kerreg a bas kain soka kan nakundul nema kundul alangal kain wata kitin kirsing a ali long na dayle takatinge a oto no marokel nas erdikel na dayenjale sasunga a takatini nema ko dok alang dengin kirsingo aliena ire bele mbalda yeyi na dayenjalu le longiti al duobi duo dele longiti a na alankel na den kirsimo nama majaramba en sidolfa ani majaramba en burgu aliena kien tete babang a kereg a asogis coming na mising coming kisense abas dain kunum talange ille abaki kunyo a atang wutka na speska bago kikir raingan bago kikien arengan bago kikien kilmangan joingi or radio a nas bago kinkit albole sam bago na mising coming al rimba na kit albole sam bago kul remember tigali londok na inderengi kila kwadinga le alkwa sikari kulitia dosi bago kikien arkan rital bimbulu al ilong na tagatini alandayen or radio eng na alandayen surundio eng kul si bago orre se mogulas bungoba en dayendongan jargi kerek bi kerek na diele kergel ali idingi na daradiengi na orrediengi na biban na butum na nina alba kain tabu kwaina kayba orrem fala albiban a bago majaramba en dolfay awiti a dolfay anni alando kinga la donga jani na makel na stabung etrik mosotka
1: e aso ki boraina ki borafata be la orrekwa ki genja ngere lobe lo albay e arias kan alanka kireban kwa kital borun tule be ndam kwa kital tungale be nyetinding e awuna lompe ngen daraga le ban kwa kital kwa borun le ke nyetinding na do kwa kital wajana ge do awuna lompe gis e da wafiana kwa kital gal kuzingi do dain surun e awuna lompe roman leja a elan sabba ki sense kilom pisis kola kom tin bitin e ki boray na unus kay ina naskati ti e kay ngun se ale ki boray
0: a asoy ma yaramba na king ala se donga in lan jani a na makanni na ridike na sa sumatu lay nan sumata ray a na tarangan taray marang abok wadi ngaba de ngara karanga ba ba ingalunina al taray ba a na makwelo to alang tinin kirsingo nama yei na incoming tin kagis min din jaile oto nama kwel e men ni sang ene tinin jaro ay nama lia ko na kagil ya utunga la long alkul kitinas genas riginga a na duo bit duo tin siden jaile sike tabun je ngai men ni gis tinin jir singo
1: e aso ke borai na ke borabatai e ke sense in tagatina ya lan ka na kersin dien ya la un na en utunga kin e al ilong nakwa bay nakel ba morgal bay na bolu wala gal ko de ngin kirsinga abadok de ngara kurel batagin yalla bas kwasi tabum a udonga sama pe na de ngara kurel ba marayte sokle elle ne jiti ne jingo e tin yesa sama tagatini duldin kwele real ke alpe alanke tin pi na tin nandoge kidik al yena kwa a inkaria al nizami ela una dinga ribera bani fena jawna kitina yaw e ba bomuna zamina ngela le sontule ina kaung e deng wel men do ga bakwela lan kirin kaung ela a bay lona ki dombre an dorai wol ga lol ki lombi den dorai a lompi ki sense ye tinasi min warie nadde men pia wol gal king uto ki dal ilong al jaw alang ribi residen wolug yanni wala ka kaung alang tinti den wolug yanni ina ka eten sokle abakel na kegna dombre nyetle e lompi aliyi na soga sepia nangye na kolda sepia nangye alkin ke ne uto akin songa ke ne nyet baski karigo do baski nizam rigo eten sok aban ko ang alang de en kingo ina deldisi al pia lompi bas in atko e yom sok evel kwale alang inang en sok au kwale alang inang en is kwale alang inang na mayena nyanga na soga sandig le pago na mayena nyanga na soga sabele pago inna namatine ka unta gatine ke yelompie kuroskena kin si nanki sok tok bampia ye kurros kenga marana mara inkwa abas angara alang ele son tagati ni ka ngalan so gota bukwale e dobi do den source uto nga songa etaba den real ke den temen a al jawrute alan ja alan si den tin itke alan ye sa son as jigiya ba wala alangal ele ri e no zamba illo na mai kayen jenga al kiyal kayen ri be risi abalo na kitin kaw baisilon alan ele son munazami nangi longa sam baraka ele ele son ke ele una lompi ye inkwa a utonsi alko alan kitin bitin si nazema ko na lomba lomba ho ko al legi kingu na dan ras nyor mai ka kai na ile tin wala kai soy
0: a soy ma jaram ben a nes kitin dore na nja ja so wala ga nes jaro dok tin si a ore kwa tin kai na men a ni na duin sabba alin kwa duobi duo e yi arre men pia tin jizika ge simin din jaile a na ma sunga takatini kama ningin watin al ritulei sasonga nangal dok ritar rai sasonga marang aba den tuling aras kumumba a bazin kiduska na maygal otasunga donga korol abas gal den teringin arak kumumba nansin dok kiduska na otasunga korol al yetar rai au nas inkiu abas beto ala wengitiba zeinina ai nina oton sogen dayin jaille alqwa haya kariya abas beto tane taga keringa sinje nga bayesi innamaye na tarran tarras min orrequa a jaille din jaille jititin kaismin ati inqual rin tulen tulay irin tulay nastaga julu askeba abas den wuki seinja nay donga kuro a dogba otasunga genen jale nina aido asaye naski jayinga ringa anu na kayinja inga suru ngiru dok tini nema indigi na songatu lei algi kinga lompi dok ilong ailetin ini marang ye songatu lei kitari ye se aisinga suru ngiri alkang na ke kasin koranko inama songa takatini a asan ko akul innan kalong a bara amir wasoba dongay songa anni a aljel na jago a bara aisije meljitin dinjay le a kagis min wala ay jalu jitinsi illa jalu asa kwadinga de nguki seinkawe na lengin gundia na kwadinga gal a nasde ngarado ka kalnga ba bas ingalumati alba ri nina almajram ben waringan kwa abay kwa nakilum fin dora kagila wala galatin kwalki dombure ngan dogola dora kagila a kwadinga namasde nguki duskawe wala sunga ka nasde nguski duskawo na den arakurel ba namadok otanga kay dog asakitin riginga a namakoy dog ay alankel nakagil ki alilong nakila otaskitin riginga ki ayninka yani ina ay kwa ati dog en kwa bas jirgingo ho oto daimberu lo weli manatu welentini aha intinsiki kasintarika a taela kasintarika oto berdu maningin kwa oto do daimberu ridike maningin kwa altini ne intin al korintini al daimburuke a kasin tarika intinsi donangin na lengin kagina kundi wala rike den tarike neskaw kinmo kul utongage a dayin jayle al kayin na dayin jayin alke tineske na tinabati tinale al kayin bo otangal yakayin ne ke ne undula ki aisikang na ayjelu oredwon tinsi din jayle tabun jago a ninalye nayin kwa a kilom findora kagil neki dombure ngando rakagil negalkel eina dayin jayle ka duobi duo aisi jawriti a dayin jayle in tinyesi asa kamin a asogis amin yamayin kwa al butumo na rimemba a abu asha donga isunga nebara aljel na jago asogis amin dog a albel na tajagi mbako a bara amir wasoba jijang na jerringel jijang na errajang a al ilong nukul errabankina albundul naye namang dien tuskeses errale bago kin namaye alko akitabun inarankenge nama doktin ritulei al ilong na deldingo si jundi alanke tumin na tabundwiti bara abuashe asoges amin aljal najago aso lo najang au nesu daragafia a natinsis tarika alandokile doroko majramen dolfo dilia witi a alwengi na uto junyu matis belejang najwa sandele janyi ayi namali akel ayi natinsitule nyernyerka a kai aliyebeleng
1: aso ke bray na ke sense na tinan sabate aliena dengin kirsin sa so gata gatini ela wona ki kayin jeng ala alkayin aba ko wanas kerna ki kayin ku sena dengire min warse tunge na mangi ten sogle na dogiye na ku sena kayin na mangi ten sogle rugiye na kwade ku sen kurul na borudi kurul na kenga na ku an borun wale kerie kwade kenga na ro ami kwade kenga na longa songa le kenga inna na makai inna ma ko la ndok illole asan en katko ai ke ten sogle na mangi ai ke la ku sena aliye kintinale ai la kinga sibule wagal ken ai nga libi nga sa kinga sibule na kinga se dai borudi na kai na tiriri pe ai kidaintin wala gal kaintina ailong ka lesin kergi wala ki kaintina kaninge kaninka alang uto ki situ ka kawi alang tane kwa aska imbalang ki ana roami wala alang kwa aska imba alang kwa ambon wala kat na na jiga jigitia alle na burwan ki jiga ge ene ten sokle na namata gatini nama inkwel ki orrenkwele orrenkwe alamping den sursi e duompia wala fin den jurusi a tarifia ai alang injegil eiki intensi ki kasenga denga intinal yena da muruko sen kai ete doing e asakal de doing basical ko imbar asakal de ko ingani sekal de ko kai ndain kai ngi kulunga le kurre ko kai ndain ngi buruka na ne ko kai ne ki ngi ai kwele ba ko kai ndain ka wose na kwele ba ran kai eiki intin aliena ki ngwa di intin insi aliela ngi yen ki ngi enan kawe intensi min war kazin nansi wo min war kering nan min war kazin intin tarang aliel ke sa tinen kirsin inzi waye min war kazin na war kerin nan tiye nas inan kunge in nama dientin ele asayen kande nan nansin kagel na dengir tal ko elan kawa dayngire nan nin kawa na nansin agi inna inu kido na main kwel alien kin kwa kusengu ku na kinsi inan kazin na dientin sido ginan kangare ai ki galal ni fena dayngire kusenga inan indeli na yei na dambur ki mutona ke ai ki ka entinagal dayntin kigal ai sikanda wala ai sikendel wala kakaw kan dayntin le ai kigal an dayn burusikin ku sengal karang ai sikanda na naningi na ainin ka kintinale na kanin ka kintinale alang ni ferankin ku sengal dayn burwa kimba hal illalon kintinasi alang dalan jalo sikani wala alang taman jalo sikani wala kintinasi alang kona ku amburu ko soga sikani wala kintinale alang ku amburu ko na jilil ka wala alang kawl wala kintinale alang kinasi kilmasi moge wala inquel alang insilosi intinin den guti ali ko sen den tini illalon alang kusingin den gut itsika eituga ainin kawi wala intense ay sen kando inna nama dale songa taga tini nama oredwo be oredwo inquel an den sursi yo ka intin dwele alboru kusen enan kay na kerekin uto kay nendele in dwin intin dwele a lombe kase kay wajib ja alanga ilole dwin homo kai alanga ilole arandele na ya el kari na ilole na mayi na kin kam yetti ne taga tini abato le nden tin lei bas to len kala se jangar alang tari de loja abago le non ko senga nden tin lei dog bas tari ida kin tin se do ba in jangar alang kala ko senga se nanin to gawe ete lang isare lang jato na mamara ki kai ki tari na ki jirgi ngo sokwa asoki bre
0: asoi majaram bay nestin si innen jawara kin may yenge aliye nas kainje nga kitinariginga ki kengerel satin si kainje nga sle wala as kengerel ba ki ka nungi jelu oreduong bara azen asois amin azen as ahmad dongay sunga ani aljelna jago aratulle lor na jang abagal subu idile subu tulle au ne suu daragafia maram bara ay jelu tinsi tin kagis min dinjele zenina otoro atiki keringa ngidok otanga songwage mati kain jurungale nakuru al otoye mati dok na dain dain surungiri wala dain ngiri na dain surungiri ken konjola nan songwage na ayenga ne nakin sekonga ayenga wenga au na oslage wala osondik nekiye na konjola lekan kitinsi aikalu atin kwa otoro iyalan kagil nyetti nen kwa ai alkel na kon kagil kiyoto al inang dayngiri korin poi na koyongale kang na perra kenga na kwadi nga burunga krengale kengi asa ayenga inang kang ay intinsi kia ay kalu dayngiri kasbeto na kariyal kwele lang kika na kaya ali lon soko tabukwale alanka kila si kalula wala dog ba ingalu ba tim kenga nama kuseke na dayngiri jayil na oto ayenga ninsi kena kusele kang na kina ayenga al dayngiri na nyengi kinga si kaiz jigi na kale tabunyenge na kale na ki keringa wangi na kwa kerenga ayikenge na ki ayikang kinsi nama jayinglei al kingamin tindinjale kagis min ilalong aliensi na langin kel wala in kelu al risunga tsunga takatini na al sunga tarai inama kwel alandele kago a nakikin korako bara Mustafa donga sunga ni aldo gel na jago asogis amin remember ai na bua duobi duo atiki arkaya tiki rimi yesi kasmin denjaile neki ayengani nakin yi keri alkene indeling nakika nungi kelu wala baki nungi ho kelu nakikil manga akelu betensi inama sunga takatini abakel na keringa ngene na almajramba enkwa a ire a almajramba enkwa ota sunga kayin a nas adya kayimba domborendio wala gal kale wala gal lomfin den tarile a nena almajramba enkwa lomfisi yesi yetining ire erengi marang erike ki aldal dingakan nes puluniti nina ai aliye enkwa alang eng alba indeling ke bele fuka kun fo yakun tinas ke baye ba indeling dele marang kinesis pulngi alki kitkang na ki jemeres kang al mahduda kang nestin ngara alang khayong otake tin ingi ye namaz dok otasiming asatunga na kering kawngi ke tinas pia ki dok satin si inalan tarikaw wala lomfi ka ris pulngi tengi ila lole asan jittin si jiwina alan din tin si futoje yi loke abakel na dele kaungi na kagila ingwasa eribi eritimke eribi eri asatimke manin kaungi liana kel na kagil ininjwa a osom togle alneja oto osondik osa oto otondikin osom yani nina domborende yani aba aya kwa yani oto osondik aya togindio na ilomba zakirinye osondik si ela na ingwa kinel kul eribi eridentin tin barawi yi ki ilalong dok altinsi inalang koma kawriti wala dok bajurre inalang kundi inama songa takatini idingi na dok abayen kwa al kelu kwa a dombore dok simbelenga din tin jato aba surungiri jawla lonfi ayle dengi ngieli ngi jikas ja na kalole janga ne kiliya hal jawengi na kikas dorajando na ay jawengi kin namakai nama ingwa tin alyei aldayin jay leke wala gal dayin jay ngi na jato albas jawla ila tindin bas agingi marang ki yesike kakoranga kelu asois amen tabumbe marnga kwa kul a nas kirgingo ay nako na petfetka nakila ota sekagil almati yei ne ingwa asa ribi ritinke asa ribi ri dentinke kidolalong asa ribi ri sidentin kaw yani kimidila tingwa oto daimburu durin dentini korintini yi gudin wurin tini kin otase tare sakaw wala intinsi ba inaran kalu alba yake na duiti kilo na makunde na je inaran bas ilong le ala ngota kan kayin den irina sa songage majaram bay inenin setting kuro ayine mas kayin ko na dia kel kam ayine skaymo na kayinga ki gut ay kaw yi kitinin dio alang gut kana kutumuna tabunko aso isamin

0: asoy na tane aso tin naban na gud baw tin naban nas balung erit alke au ki intin nas sur si kawli keri al ilong ranka keri al ilong orrekwana baw a intille alam wutine starika na idini na eribi eri baketini ne indeling marang abastin si tarya ka ba bayon oto sunga jale a bara mustafa donga sunga ni a bara abdul basit assois amin dok aljel najago al hadi ismail donga sunga ni dok aljel najago a abuasha jeingos na jeinga a bara nuruddin abdallah donga sunga ni assois amin ki boray bara najan na jundul abuasha jeinsi ni jundul na orre dor inanjani bara harun la Habib Ibrahim donga sunga ni asogi samingal banna bundul na rimmem baw barnga tin rilatul layna kagismin wala arinjiti na kagismin idingi na loringan kitinsi dok nalen kaw na incoming in tilay na kadwingin jaylay na timbaye aljayleke abalong na sogadinga hele wala nina otowal dayngiri so ko senga kay najila den arrake renga kasin tarika marang ki kundul na ilatin simati baskaw wala gal kilatin na kori kinya na skibu kuyi wala gal na bousi zata duka ilalong intile oto al erike na mbalu al ilong alan kidayng irike alan tarika majarma ente bunje
1: ki boray na ki borabatay kise tagatini eten sogle kasi ba long anang ilo na tori giting tina si akera linga ba wala tina si kisi akaro ting makaintari ngayon jali ete ba long ang sokpa ko alang nyati si skiti na ka e na kika itali ki da ngayon rikin na yel na ete song liki mining riker as long ite ba wala riker ake ba alang iskin si mining tina le kere ba intin ay kuse toko ay nipingi na kuse si toko ay ninkawi na yung kuse si toko kuse ya pingi tiba ilo bagi kawi inna nama to gin nama ka kwel
0: nama sinjo al tari kwel
1: nama tari kwel kisenze
0: asoy
1: tari nama ay kwel tari nama ki jirgi ngo kwel ki jirgo ngo al ki jirgo nama ni kwel min kwa buruntu le kayin nama kwa getal ilong al parke ki ki de ginan kwa basa kirgimba lolo kirgense mara ki jirgi ngo dan tari ngela den temena ba al ki kwel ela tari temena ba al ki kwel ka ngun nuzi jirgo aba jele tena jigila ina ki kain surungale baye bas ete dimbar se erdigi anama jonas jago dele dimbar se erdigi anama bona bago

0: na kolas kun yi ba su ita take itilan mara kin na maka ga na maka na mutu an ken doke akwa ga mara diyan bara buruwa suke ba a sambalo ete esis eritigliti ne bionas bara ye kola kun yi paso duo kersi do se eritigliti ne bionas bara kin na maka ga na ma ota an doke akwa ke le linge ina allongi te ba mara diyan bara se asa kelele ba asa bionas kelele bara diyan bara buruwa suke ba ne bi buruwa bemba naki baro as kaimba ilolong waja al indik songai al ete kionos ki sokto birkan nonas agingi wala waja indik songai ali ene ke ayan ke na dan sur ke na kurelwa ki jirgi wona maske da doke kwa dio ko ale ki le kirgin al ne na la tagatine ne ageba al gunde lang duldin ko ke nje ngake enaka eten sokla bani fena do de si wo jana walgal do wo le nya ela tere duo bi duo was betel na min ke kenje gal nyetindin al duo wo le nya kiron ko se akarimba kanwu ela wone duldin ko ene lompile ke ana se el na ngel lompi bo na se dele pingin lota le dele ke ene sa bakinsi ki nga se al kuldian ko akana nyoke kana kan juran nyoke ki nga se ingis longte al sa songa jiti lakin lolo kedik lompi se asa el ko te an ka ines el na le duo si ini na le akidik dok na ma jabon auge dik ninke na imbeleng kuin kuote ya ken si asan awngi na na umel jawea ke nguto to le ande sa bale pia din ninke na imbeleng in duo se kal kuote ya ani mara alan ke na sker ko ro rubba fi inan dok den jay inda ya ala ke ba alan awnus awngi na mas mara le lot le are ina den jante min kitale ke na pi kinna nama kul kage nama kul kitina ge na duldin goedo sa dawal ta lumbe le ko pingi to kitini ette kinna man kambe zurule ki talas kayne lumbe ni alan dele kayntina dele ka ital baram bayni na tale ital baram bayni na rital el ne buluna ji jersa ital baram bayna samani nu yilla le ka kiga balay asedik alde trike
1: tabunjeng
0: alde trike duo duo way elle na derin dentini na derdine sabanyet le bato ko jawi na ko akaynes ki legnes ko si tembe ka yo ala bo wana gel ku mena ko isban ku rung grim basen na al perrabe na bora to tok bon ka wala erdige na undula santara ide ko elle duo way duo ki lul way saren ki subu ko andama ko le anke na kurtol elle namaz ni tio min elle ndem bidale ni ha ba jallabe age potan ni ringa elle dio dama tawra kurul kay asale duo se karti alan kurria elle duo toksi nama kenge na kwa ni kare na dien adi anjegil nama gal nyet jallabe potan na jura mur do wa ge ban dine gal derintini nyet jallabe potan kwa kelal kilengene kwa si nui kenene min karra nama kegil na kwa bika nga elle na ken ko enan kay albeke no kumena kela ko nan kizun yo habi kayenga id labo lolo na sobo labo lolo na kavia a duo way e na namaden sutaram belgalal e na bila maita sina mbuel al in derin den tininus ko sorma loko ile san sorma kulili bila maita sina mbuel a egel kafia ba kafia no sai khalas na landi ndi isonga de kinya na man ni fena bi maita na mbuel ide ko sina ho perra kai jegilia nama illong aribi ari alni fiana dentin era bas ela se bandu maskere le nan bosin ela dentin na balan kwa me to ngi den jurin kwa ki ela nyet nama ela kera kwa ki jalabe apota tere la kanaka man in nama kai nama skiri in palete abako sen dentin ko se se bas dentare la ba den jalo male long aba birnyantini bas yese do kentina ke la ba ale long al birnyantini eten sok le mera mena nan ngami ki al kai annan din tonge gi aljange ten so le kin kam ngi abani fena kin tare ngal din tin jangerel na time table jaw kin tare ke le basen na jaje ngi ker na to do ke bangi gisi umel ini wala yesi asem boy ngi abadin tare se banja gi den tin na li juel ina ka ngu ele wona ki kin kuron temen na tin se yenda maraba tare ngasi ardabis jaw gurtul kurtul nas jurul na ka pe aba sa sa na majel wala insa sen jaw wala insa sen jaw dul na majaw e ka al patarana na ya tare sai zaga bai la sidi du sai na na mai na kinga mai maran bai ne tin ya taka tini el wona kinga sai lompe ge ja min war ba karin ka ngi lompe ka ngi na dalti siki soga sabe ke soga san dik fiya na sabe ngiri na makera illo na maskin ga sin pal de kira ka en ka en jenga kitini ndengir go alsa so ta ga tini
1: dok en kwa alto si jaminga no lo si jungo
0: eh nan ngina kwa alto si jaminga na lo si alka ga jungo na kwa de ke na luling dok kali fen ga lo mbisi annan kilom ben juma e wala yi maramen ina lomba ari do alin dio dok lo digle kizing as tokna en kwa alko e menen en na menen lompe sis terikado ki juma
1: kal lo diga ma jara men sal coming ko seto ja ri alba ke na da ngiri nanke kalas na kalas namas kitirni nalang namas kina na ongo
0: ma jara men ki lo dle akay ba al ogor katab jabun wala lo la jam ba tarun garin jeriti wala lo la ke ba al jernal pas jumi asa aisa so ku idol do ndela sa kwasi jan al do lot le jeng na backe na lol le jana lu jikal kilompi ngi ngo ko sa yawla i lol le lompi se ka tariya na lompi ndem bariki ndela so apai lompi ndem tariya ndem ogor nan kindi le so ka kirei na ki ka wala la si aka obodo ki ka wala ka bere de kena sa so amin ye setting ki ki mara ka
1: mas ilong al jwe le sangen jwa wo in tin alke al iti alan kwa ki ngotare kul tokini
0: enalangi
1: alan ki muto ngale kul ko ngasori kai
0: enalangi
1: a asoy sa en majram ben idini la ene kilo nin ka ngina elo sikagil alelum lom firok en kwa al ribi ristinke au tari bi tari asatinke ida tari kalestunga en kwa derin dok alke dentini
0: e bat ba
1: derin alketini yi na way local creatine kin ota osondige alki woren kwa alkein jusumo kedentin na jandi kedentin yi na kola kedentin yi na kolda kedentin
0: aso
1: yi kin ota akiles a kanguro a mati seyna siliman alekim les kangulol a ye ina kin otasi kwa kangu idinya ngana ye kuri anga a na kuri tanjige kenga na ngal duodik ila anga asa areng ese songa kenga alko inga mal bisran kenga alko hikma kariya nema ye na kin otasi den dom rendio na rimming ini nema jegile kin oto kul al indelinga nema bulong na kekila koranga ge nema ye nas lompi risimo nema ye kin otasi na kul inambia ari akeba al hoduiti ribi ari bakeden doray yi kinama yayi aliye inarang inkwa al kai al kolado kidientini na kolda kidientin foki otto ingis long manning lole karing a matingwa keringi kalas keringi gi na dentin anga ni nema kwadinga le yl na dientin anga otto na mati erdi l na kolage na matinin kolai alikin tinin kolai kikin kolasi kika dorakalu na aikom yi na ilakalu dok al aliengwal al kola kidientinge na al kolda kidientinge dolla inkalu tebum ereng alangutka yi intinzi kikayin kolan kungin na futokare ndele na takatingarin ate jato illon na kolda lole kuro yi asan kolda kala na kila otadinga finya na kayini na aldinga ingi wala dok intensi inan kando aba ilong na otto intina alkolang edayin iri na kanna inan kom yi kikil mangandio annan kikungi kola kungi zikundi wala kungi agentias marang kola kilmandion aliyai nas dobi duo alba oredu ngi bas temel den oreng na den surung na utonga kenal kayin kulna jeila a king kola ilalong al intile kola lekang a koldang tinal undul ilalong alki areng askang alan jato ilong alan koldan tille ke kirenga kan na alan koldan den tinin den taresis asa tarika al kolan diu kan alan jato innalan kan kin namaka ge kin mayel kul utonga kin asa surginga ban kola lejang jato namazalla deni na kimiti lay aliye iri ren ngwa al derin kedentini alan derin elman wala iya alan kiriman wala nyet na waja na tab na ayuji marang na kwa kitong na kul kalegin na guilekin ye illole yi ainin fulungo marang albaye fulungo na kwa komala yi yesi ila waja nan surfing bawingi nasla kwa al illo na ken ala ge den to insid na ken bar nga na ken or to min kwa nyet yi na makul ke kol daki illalonki al asa kola lekan na innan ko yi tare la isika uden tinsi alang jato ati kila kol da ere asanki se yi wutka sankala te bunje majarambe
0: Mayaram mena bakel na kerin ka ngena ngolan kurguna nyette ne ten sogle jore nga kital ke ngal sian kurro duronge na kwa kital elon al ke sense ke la kagola ke nzon azin ke ka al al timme ya wala kal ina ngalum
1: al duin kurronde ma
0: al kuin kurronde ma go mayaram mena ten sogle kwa kila ling base long ka entaringa wala ki entaringa aram baka kai alam ba jurgulo elen kenga be no ke ngo senga to wani mbinga alam ba jurgulo delle nganga elen kin ku senga al dai mboru ke to ga ayni mbinga al ku se yekai al duo ker mi lo ker el mboru ker le en na on din lole on na yei na burul tan gina gene injilong ina al kime ngo se al ku ladina ariya ke balang amel dule arrenga jijilo na nyibin nyibet jendel nena elna ruona elna o illoji marmen ki eten sel ete illola kay nakalu selay alan jure dun idin al illa qural ila itirega ko senden to pina burukere nya alan ni pal namsin tumel mel jegel kya wan kwa ngara
1: qoran
0: in de latini
1: inegel in silon ni al asa kola yees
0: in de latini egal de latini alan bu ni jol namsin tumel mel ne jegel na kwa min karra kwa kindi gale tingal dog yoro nyoke nui ke ka vete ban kama bi anisi kal bagira
1: ai jamaa ire domboren yoy do kayen kwa asa kola tinke na kol datin
0: na kol datin ina ngai ba na awle dog lolan ke ten sok lelan kayna min meram bayin alang el na woraga patta na ma onas ke dia ongal borule borule subongan anni ela ari alji janne ke nas dia yawuna min borule borukere janne tisa injalum kering ring al kala ke na dur o riala ameba na al burbu na ronya nga san korela na sa karinge korasa nga bawa ne duo kere ne el na korasa lombinge dosi irel na se bilasa jabumba ara asing el boton ne ji alba dora itiri korona ne karal petti ina njuro na ko ambaru ngali ji no manjwa na daldi kasi lompe duin daldi donga ayla jabe lakin marena ngaba jungo kisese din donga nama dinge la winga bal dinke ela wona ken gwanken do kewa ken yali yal ni jumana ina long do kewa ken yena lomba a
1: tenzi kaina komole
0: wala
1: skolan tin gain nama kan tari kawe
0: aha
1: koldan tari taru tamu yerende
0: di indo al imborusi ina lampiana tiafia aisa ero al ku senden tile tari fiana si jofo na ina mbinya fia indo din kai jike ay balu wala ke ke wala asbelba wala din kai ba wala din kai ba ke asbel ba lota dogle aliye na dello in jaw na manginen te ay ngana gigel na dele yo din tabum balam bay je ensi angal bay jizi kai aba din tabu ina javas din surti pieja wala ko am bor yu illa digli wal ko ina kal ngana khalas kase do ki ko ngel di en taba ila kanel kase in karote al kadu boru borun si dan na ala do batal tus o ngana se do surti pieja maram bay ela una din ela nella sai kering ren kesense
1: inna nama ye
0: inna de tini
1: al den jimo embelen
0: eh
1: tin din jayle ka gismin
0: eh
1: ila long ninal ji kila dorajelu almati a inin kwa mati ki korin dorai na kuro na ye kamena jige al do si jundi
0: eh
1: a nan sabata bu jawina sin jejalom ba doliyan marangel ye nama ina injingo ke eh jige ngalakan kuro kakia longa kerenga lekio ko seiba yi a idingi nakin juronga si a mirsala zata kuro na kenge ngi marang aba elon na keringi nan kawngi a sakirge ke nota si alko nga men riverial ke sa ding mitil ki kwa ngjaldi ki kwa ati kwa elona kwa din tabun kayin ati kwa kayin kin king jiranage a koror kulkise marang alkenge kilasi kawela wala kastari kawe innama sunga takatini ki e juro e jiteba idin ne jial juro injuro al kajang yi matkelom figis koranga poli alan kila ko andan gal janina yinjua al kala ke na duronga al iwanga kayin al iwra kayin al kopunga kayin ila ki le tensi kalonsa ila tensi kalula wala kalula ila tinal kila ko ale kayin naka alula tinilal de la ngana anga na tin al uro naka to ine hang na ongola dok alangin ingo yi intinal kadele inang an natulle ang dutali long na natullele ke au na lolulla le ping bulong yi illalong intile kasentare ya intensi a kwa kain aloge na kurol a aba illong na mirsalale ka ngel kwa nabi nga kariya na do kurol yi na al kurol marang kenge kelasi otasi kelatinasi na starika wenin kin aisa yaba kentinasi ne kien kutumol na kirikin ki otoro zenina abado kaungi maningin kwa jure do newsip den tin sika starifia yi lia alio dok ye na kel na imbele sika singi longal at a kasinga sunga wala singa sunga kirisingo a ye le tilia alkenga na kuri enga pingi na kel toyasi starifia kelatinasi ne mazike mbar ngasi alie sikeli kawingi manin yensi fu wala rdixifia ni ense kwala kasina ya bagilba kila albi berengelingi dientile kadwentile yingala ke bakalin alu allom fi naika diente mungereng hadem pia asan bi bofongo na asan kwa kerenga ko fongol
2: so
1: oto kidog al ilong na kin konjola kayin na kayina jeyile dayngiri intinsi illakalu duobi duo alloke rke e kale lole ago almati alkidmit digin kamin al tebukwang kriwayen dangali ilalonka al kriwangen den dangal jang oredwong yi asan jalong e intensi asan taria na iladwon den dangali en ninal yusip yi alang kembarna wala den renyetin dangal kenga boru kerlena boru denga ngaba nangal dok yi nando kila kwam borun dangalenga nan borun wakernen den dangalenga otoki le lakalu tinsi wala ki erikerkelu yani atin kwar kwa kidgal fal kayin alonga kerngale kayin yi a kilesi na la kalu na makoyel sunwa sunwa takatini barnga asantinsi dayinjele yi yani tolen tolekan na asantarrang tarrakan abello na skilel syakan ba tabugiyanda
2: majaraman kawolangis wa kese ina da burunken ko sen aba elong ina kiren adde ina saki adde kan ba alki inan sunwa kan ga orre da burunku sa kilesi ki aba inkwa kese yense na ki skir gi ona sur ko ngena so ngam belenga goiba kase pas non ku dual to ko ki kol de wala matei da en buru wante ay
1: elena matei
2: elena sa baka kase ye ze ngena sa ba
1: egal bas tin
2: kol da aw
1: abas tin ke na sta abas tin sitare jaw
2: abas tin sitare ka
1: lagi mara abas tin sitare ka
2: kol da aw ake ba ki de ngena na ken ku sia ki na ngena yakin ungi kase kol da wante ay inda ke ka un kinu so kan ngete na mara men abajel na da en buru ken ki na buru ke la da en buru ken ki na ale ke nyetin din eh borubi borubi ki ba pissin kai kal je giliya ki nan da mburzi kan tutule ka mamang kan tutule ka ki ka ki kala gare man kergelal dio ko in kan tutule ka da mburzi ai ba kala borun walda kai kin na lake interesting dai ai je gili da menin poran din din sun ninge wala orren din sun ninini ari joan kamal ko amburu je na kamal ko ndem borun re da ngore nini adeske ba in namadok da kin ayya ari joan pul ko ndem borun re je enderen orren nini orre adiaske ba adin yoram borgum boruyo borgum boru do jegil da ngore nini illa do adiaske ba adin yoram boru di kontulen de boruyo illa adiaske ba adin yol ngene tabosa basaitin rewi kidan boru zikan tole ka gare mal dio ko ngi ki enzi kirpisi kamin zika lakin mara tarike la tin ke la lan ko tarike ba eten so glabe lan ko ki sense tarike
1: ke wal maran tin zi
2: tarisa ko na kise aba jona jegila mayram bayin aba illong azaki burutu tule enan ka kikin buam burungan jay so aba illong na buri komala walgal dolba komala kin kwa dios kripintia tira lanke kurula keba aba jona jegil tarasindi na intari hoibo wala jirgo ngon ho aiba edi talba kwa buruna deldinga ke nga tare ka venes kien se nga sikki nga kaitia kaitia bibasin kelelin bay ban jegil kimburungan nyetti le maram bayin kwa gilda mburu ke masin ni kirpina tira lanke kurola keba adi inen ka ngena kwa gai ada ini yang kau ingin aku akeng, ada ini yang kau ingin aku akeng. Kira yang boleh sih kita tulis ka, laki maradien tin, atah tinin tarin den tin, iyalang kuat tarik kau. Ela ibereng mak, kira yang baru nukai yang garman tu kau jumpa katai kerai bayi.
1: Asoi nama ini nama ye asing kita tinsi kalung dayin jayle, aldayin jimu nambele. Tinsi asan tinsi kalung dayin jayle kaisni. Abat tin kena tarik as kau ba. Kisense konjurasi tu gang kau iba. Aba lo weli na tare ajo ba bala sin jage ba ni aba lo ta enga na as jalo bala ndir rei war jandi basin ke bay man jero na banju mones nes lianes kursu mo songa amia ni kin makai ki kalonsa tin si tare si ko ni nal jinjwa oto al manti berusi kete ke reska longa kulli
2: badba
1: Saban. Sabata bata bujawi alba campusing. Egel marang tari ayeday. Nema is kaping iti. Kale is pingiti. Ina may ninki dayin tala kay milsa. Dayin tala. Netin si kalunsa. Aba ilo naski oto may ninka unginas domburean kitongale dayin tala si kayma. Na imbeleng aljusungo kitini. Na jande kitin. Asa duwe den tinke. Kasipa si lonki alan tari ka. Ine lonfingis beleng al tari ba. Marang atika to iletinsi den tulinga salumana stare aba. Hi? Ilalong konjola langa kimba. Kisense majaram ben aba illon na jegila. Wala kasal don bwal kin ayanga ge wala ayanga sabitu zata. Oto ji aba long na dai mburunjal den jalu si jegila. Hi? Kembrinya aba kage. Hi? Wala otal ke ine kere ba kempu wonga ge. Kikang incoming. Uta kwane awu ora kwana na berengan sesi kirsing. Kika ingaming ila tingasele ila surule kawe. Ila surule kawe. Marang otto bae na otto tinjwana mfurudu sinjingo. Yani densi me. Adi aske ba la yungwal. Al ayefi la anga. Aske ba. Bang yungwal ki suru ngarai. Marang otto bae jegile suru bae lo nye. Ye? Suru bae lo nina al urkani lo mfefia.
2: Ina urkani kawe ba.
1: Al urkani kawe. Ina slongi teba nina alduo kenga na dele kikina ayanga kenga. Ina long asa kitinsi ya kalumba. Anangin kwa alkai mungu ngantile. Mati aikiria kwa iri ya kenge ba tari nganjanga le na kinkiking. Marang ine tule. Kasi ingiz long kwa dinga nkei mburu ngakei. Na anang kenge al kuri ngakei ya nagile diye na perrafi na king. Tonga dinga skei. Nas ayanga ni ikeinye. Abas nuske. Ayanga yi. Piringa taman, na piringa weye. Donna kiril.
2: Badba.
1: Marang kiyo to daile, eritudu akiba. Ila longa se kit sin, tinse tare kaw, wala ilong alikikungi. Wala ki kain si dogbardu, nas tala siya kalomba, orre kwa, na incoming, la, ye, deldi kahay. Deldi alba, riyalandele jel, namas diintin jel, yon na jo. La, ila jong, ila zata, kila soga, kila etini dok. Na ila tin tala zane lomfi, ini, alan tahari enkiye. Ninal jinjwa asan kirgingo abay lona tensi tareka bangku tumuna tabungko nina kedain sunging ninal jijaming na bangutka alan tabungko
2: na
1: barangasis wasan barangasi asowa bara
2: jago
1: ata abay kisi ardenga Abdul Hadi wabara Ahmad Hamid Muhammad Ahmad Muhammad donga sunga ni bara Izzadin Ishaq doge donga sunga ni albel na bago kwa kul asogis aming nima kwele lang kawangina kain surunga zikingo kitin dayin jayle tin kakis min au tin din jayle kas min tin si jiki kakoranga jalu tin si ay jalu ilalong al nyangin kalu nas den yu kain tala nga kay melba na kain nga yunga ay salom fija den iris di ngu kise inkaw na suru na orre ayla ala den diyo fiya ki nga sina yinyo kain nga kitonga neranga dolay long algi horanga wala ilong aluguta kaw tinbitile al ridike tala neskiwiti asan tinzikiwi na tin asunga taray habay donga ko rojata jome asaki ba majaram bayin tumje
2: majaram bayin lole kidik namay alkay na masan tin si tareka tin ya asan jikin ku sa kala sai karajawe taray ba wala karay ba bay badelin bajir yon kwel na eten sai una ele bere alkam waren amminga nama inkwela sa enkalum aba ilong no duo itke kise na tari ni bu yata kidik taban ina tari si mga duwal kwela njena duwa mbawe kan duk dien tabuke na duwe ti kan se du tabuke
1: egal jirgungwe na duwe
2: na adiga duang
1: ngol lege manzin ko entindo aljirgi ngoko
2: aldoiti arang duam bowling atrang
1: eh
2: duodi sike nesta bungi lege
1: badba
2: na bakanne na le duote ginkere ndo bakere
1: le bakere
2: akanne abo
1: o baye dorajio
2: o awgal ye dorajio
1: basin kay ngol
2: kinde bas kinyal na kayiti abanjul lo ngati amanyu mana dai ndio pere na kay na tiri be ken otase kabulo lakin lolo ba duote bugo ngel dorajio kina ete kidik na mas long al kela le la kangal ilong aisa kin se dora yuma mara men dama ilong in aisa kana min ki adya sa kan bakia sa sokan kinal boro kinal nyetin kai mara inalon balki di tinkan den zuru ko hakena kaina sa okuru akeni se ayba ko akeni kerngana du borun do la ge di surun do la ge ko akena kai ete aba dem appa ila karib ko lijo nan bo yo ko al erdi ke de o isna ongalan inan ka kela ko ande duot na sen tin ba ge ba alin ko lan illo di birgo kikien kurro kise killa kwa algal era burudin den kina kay no bagil ken sukana kay kwage olgal ken akuro kwage kwage namaske la kwazi bo yoko hoy alang ina nan ka na bayna ba ki bi amba lo menge namagal insa bangi re jawngi nyetti na kwa kidal tole ben bigal ina maram ben kise bang riwona tare nga kise ense bang kele ingiye na ken jawla kwa kana burole ka bang kele le ina namanin kay bang ka wale bas kisense utonan da bunja maraba inara kaba na stensi tara kaba banka en kerre na ken kwa eten sokle maraba ngare male jile je mala hal hadwel o
1: la gare ma ungi ba
2: kwa ke mbana en kamme kwa de ke menan kamme a na lula ki a na kurujungi
1: kale maraba lula ki ba
2: maraba ken kwa tena sikangare inal ba ken ayenga si mintori en kangare ki asang nina nina ni kon aye elal inan undukialan ko na ken kwa mboru kari poram mboru kari na ela turusi inan na na nanka in namadien tin asa en kay jigil namayena el ette namado kene el tin sitare ko yoko na kel na jinga namen kel na tule tip kawo nan inan ko al na yalikel maratan akikin tin asal ko santare itka ala so go tobo ko al mollok worige alan korol atta namado du kene tare ka tin sitare ko sa
1: kin nam ka pingitia alan kidok itin ka ngiti na dain semele ka ngiti
2: eh
1: namanin sursi kilil
2: eh
1: min ka ngungi al kay ngungo se kor ngato ya bule na dogmati inkingi ni na oton soglel kigan
2: eh
1: kwadinga kingi na burgu ke nge kwadinga burgu kere ngale ken kwadinga yani perra kingi idingi na bulile otan kere ngake na ele na dai ngor renga ke bale ki maran kilay al doktori kwaga ya kwasi kor bulon na lo ker kingi ke nge na skungi na maran tui ka wena makay nge na diem burude lole kawe sunga ke kelene no bal al togi ki oto al ilong na niyanga na mandel di niyanga na tawan diyo kote lalang kawngina kain si mga si kurgulo na alang eril kagil alang wutkeng alang yi asantin si tarika yi na kidog inka kireke na mga altori kay nguwa kini yi na kay nga dok na intare si nalang ka na kwasis kila kilalang marang namakari namay lo nesa tin si tarika kao ba oto keng kwa mati algin yuwa al mentori kaye alang kela na dayen buru kariya. Na alang ay kariya, yi orre, alba orre nas kona orre ke. Yi, nas orre kona gari minke. Lobi lo alba ke, yi ngin kaya ki al duwoto kang. Marangki oto illa kawruti, lobi lo alba orre duwongke, yi, kwa buru apunga la buru ke, kuyi kira kwa la buru ke, lobi lo alba ke, na ele surule ke, ka alba ele duwang. Kwa kilase mati, ayenga kaya piri, aye piri le piri kiyala ngutkala ngensika ki otoro le inkauriti inzake ringel kauto mati ayi duobe duo asa erringel deldin gwesi yani keng ayenga kim buru ngopungal pi piri yauritia ayenga piri ngele imburu ayini long na keng kwa ayini nkalanga na nininge na tabunga ayini nkia yi ki otoro le ilesi inkalu yi ayenga piri takauriti wala ba ina adirkalu ayini lba aja kalas ninal jinjwa alinga ma keng wana
2: lulaki
1: la kwa lula kiba kwa kika injuru nga tare kawe kwa lot kegulie alien kawe na koto ngol wala galsi inkume alien nyokege inerisia nang asa kawe dok yani ja, kayina na orre kwa kayina kaminga kin kwa juru ita sa kayimba inerisia alankea marang kundie alanji tare janes dile tare kiwia yi na ile jitu kwa kawe jijalun selesi orre kwa ila ila rinde nga rakere ngella yi innama belem fukay marang kilo dia belem fukay na non bal tirijindi ne kersing na marang koel asantin sitarika jial jang na na alkan na kau na kaluna ngame lala kengwana a al nyoke kingi na kengwa riyasa kaimba na kengwana kingo tanga ta dofinye na kingi king lala ilayai ba kundiyege asan di njuru ka bi mending asan kai njuru nga nyetin ka bi yi na yensi kiwe kwa ki ali lon na sa kalngi ba na ka staras kalngi ba na stari kiwe yi lia na makela na ska kawa na meski duoke ko dungol na aizaki duoke ko dungol tuwa kawe ile lole lia jie ni njinga kin barnga na makai alanki otodo si inkalung intindok altindigi asan tarika kai njuru nga si tari ai singa lobi lo aljang tari ai ninja surule iri janki jige la doraja na ki ko antare jaw jin jelusi ayikin kwa katari na kawe na ki katari na kawe kwa itkingi kwa dinga ses jutangale kenge berunga kerngale yi ala na songo nga kawritia alan ka kawa yi asan tari nga kiwia yi ke kolda ita na kela tari nga si yenge ki oto ilalong asat tintari kaw wala do kaw al illon na berunga yani kwa kine berunga pungale kenge ila kame do al ile risikawe yokane kain yi kayin jurenga na kayin kanikinna au kayin kurukwa yokane al bel na tarifi lansiba jato alan illosi nenene bay ne bi al insiba ne alan in jato ne bay yi walakido kaw na kage kanduro kaw nenal majram bay mbeleng yi nes yi tiningu na mako mati na kalo na bakawal jato mon kumong ilalole na kamba ba stensi tara ka baka asosami
2: dani stebunje ki ga bala maram no la lan wa ki erdi sikanen kaming wal gad beredi sikanen kaming yi kaninga wa
1: Kaningawa majram ben
2: Kaningawa na inye Kaningawa na sina pawe
1: ja ille sungai le inring al ki oto dai mburu ninan pingina skoyonga yi banjilo den ye ol Kaninga ile songalai
2: majram ben
1: e irunga kagilki ne alnyenge Kaninga ile songalai
2: majram ben
1: oto ei jegil asan ko ki daldanga kan yi oto kaskan Kaninka oto di wutka naskuro kita kamba anang ilong nas duo ilai hi al ilong naskuro ingel gut ilafia asa kwasi kirel hi lo aske ba alang ila den gut ilasi den aling ri asan den asiker hi kaninka ilale somalai yokani kaninka ang orojuro kaninka e tarifi hi kaninka wa ilasi au kwa kawe tarisi maraki kaula
2: uto o kenyala ngiska wa eten sogle enjoa sa kuka ang kidal danga na eskabe ete lot le kagona dogola aba ku ele wargal o en na kera den soro bas ni kisi ngana kangela yenka
1: ela joni manyara men ne magison kol da tadi ngarang
2: ke jago
1: yi
2: jago
1: den ko yen dio yi allah ko se ken dogola kangi wara yi nema lia ele na kangame nema sakiya nema nyana singwa iya jiala je butaral asanga kangulam me
2: asanga
1: yi
2: yegil
1: in ay jago ila non rile ke na indele mayne
2: in mening bangan
1: arangi duoni yuni ni nasdingwe di useki ay kira jawngel
2: ba kasa jawngel ba
1: manatu jato jiki duo kerdo ay sin jawngel
2: ba as jawngel ba na inkile na makidale kaninkawa na ma embele kaninkawa la
1: Barang yang awak bal tiri jinina kirsing,
2: kira balai.
1: Marangki kuel alam kaya ngota kisi karang aldain diu kini aldain iri jila, ni abas kia kini abana taura kaba ini, ni dan tu skele asan kini kia le nang kalung barang tabungan kau ba tabunje
2: macam main, ini sana kaning kau lewa, kaning kau lah nama ini jundi na ete kain dogola kela lihat si asang kriya, kaning kau. Kidik jundi nokku nok dik jundi nok
1: embere pui
2: dik jundi nokku si
1: bele sa sungo pui bele kola kungi
2: kel jam dik jundi nokku si lela kriya nasa kala ngaba na kela ota ke ndo ngai ndo riga sangelo dala ke na maka ngadu kanin kawa awle do gorgel na jegila ti aja on kwa kan sene diga sang ay nga is no ngal kungi ala ngazum kapal
1: ele tori ga
2: ki aja an kwa
1: ile kila kwata ile tinzitaris kawe
2: kel jam ki aja an kwa kan
1: ina minye kila kwa ile tinzitaris kawe
2: asa aya nga is na ngol ku ngela rosa le kriel
1: aha na
2: aja an kwa kan
1: na oton tile
2: namaz do kein kanen kawa na manye ina kel na tpo ite kri khalas na do kanen ki bele kanen kawa labas delling
1: kila kwa
2: marang
1: hi
2: ilo kwa ke akwel
1: kila kwa tamane da nan di ko ina kila taris kawe
2: na ilo eten so ngile
1: marang oton deng den tari hi ilalong al oredung azum duong hi ni tarifi alan akela balanga zungu fungul awasan den sursi daraga nampia
2: hi mana ko pay kari azumin la lejo no ko pay gari
1: ga na yegel ya in kal yel ngam ki tin sita tare ka wala tare asko
2: to ndinge to ndinge des da to sibe ke rula lang ki le dias la ngala jem ba lang lang ki surun se tok jeng
1: aso
2: esa azumin la de ka azum na min nan anya ba khalas na dui
1: egal maragel kangal day njuruli ridike
2: azum si ko akal de ke so ala
1: mama na ka ke ngi ridike oto na oredun imbelen demburu si ala kabeba akabeba kona sangairin kona sanka yingol na mali anjual kabe
2: majara megela kun falfasa ake kwal kawe
1: eh
2: kera kulu
1: to ajuza to eyi do si jimo do na jidimo to dimo re kwadinga kine to kien ayenga hi kien ayenga yani wenga kira wenga oduitia hi kwadinga kine to torik elalden muzik de ngamba sikeri ya fago ba
2: era sigun ne maramen alka koyele na kasugio
1: ila inanyamin jabu ila lesonga ko mar ngailo
2: alangi skawa
1: die re ya jangwe balang torik injwalon uronjam wala alangi nungi jegil wala ay sankol ni azata alqua kwa kit kengal ko yongal keri ila lesonga ailo ila duwo ezata to lo aske webs den ko yolle sel kide long aba injwalon ire jarang ba men ka juta lan ni ba juta lan ni ba namai ka kundie namani nge na inkuti na duwo din din boru nyedle din di lowen in sijelu in kuti ngadi wa kidal ko yongale kerini lo ker sa lomba ille marang aba ille no strimbil ongo na dem ker le nya hi ile do nama lo si ila delelo marang tabu ira jage ti ba asan wen wa in kimpugo kul alkienge ina maye kinyala na kundi alanki kila longale majar main songwa ello ay yare na tirkuro
2: korre
1: ko nas kayo ge male ba sogis tin barnga ritulei tinsi awuna starika abas tinsi tare akaba na birengan se ngasi tabaga akaba na kayin ku se ngasi ki akaranga ba ki milanga se otoba lo na ki kwambele na kirsin kwaringa bayin kanyi ngol na kwaringa bisin birenga songa kanyi da kin maranki di kirsin ki dai asan kayin ku se ngasi kin hi na kel na tarika na tinsi tarika alan wutka na tubungo kwa kitsi abelo na zgitenga do bais baso maranki wunsesi hi o radio aba kwaba daga tebonye bana kinkien ngoge albi adde mbonuski kundul na illole kawrati ki o radio on tinsi di njailes jang illala la lengenjelu na den tara si jalunsa wala ba ridigina jelu asan jato jando nas buzja marantala ila lomfi din katab ya di mburung ki lelonga satare kaw asois amin na ma ina setin kuro nas kayngo na kayinga
2: kibore

0: lo fisi kiilel alan kinko si romanja yani domo si warse bago marang alko en kaminga turule kilo awana na rage ba majaram ben tebunjo a sogis amin a baranga kay sunga na kagul kwa kay neki en kona kwa ba membara izedinle izadin isagle na manken dinga kwa na kundula na kama mbar ngal kay nay kelwe ka songa sa so amin rim memba na bago a kwa kay na kundula na sadde kay mba a ay jagodiele
1: aso ke bray na ke bor fata bar ngal kise doowi doal ke nas kelam domon ene sa ene se tenso glikin ase kundie in yei kiken se kiringa nyetten dingala ngi nu ina nge mara etal ni fi ana yeng lombi ke nge ela u sailang inalang naal dog yei nay keke la do ma on kusin ela lon kidok anam be nalang kundi ala kusin wala inalang zin ka wal ken kasa min war da embur la nda no ke lang kilo me kemba na bar nga ule dog ina ken ko na si wala den tombal ke la jamba wala den tirin da kwal kom ke la jamba kise in quel balo ela lo itiril na loye ela itiaibo bay dingal doke ke selemen den sabato kwa maraye itiebo e indel dile so pay alye kay biela lo men ben forando la na alang da yabo imbele no sab maramet
0: kul ingi kila
1: ki sense yabo jona jegila ine imbele barabay gisi jemel doke ta jemel ba yi orre do ngajamba na ka orre do ngamba in kase gemen na gisi gemen nyettending ki alang lomen geng na alkenga na marang kayisi dok ay ilalong ilom asan kay na duiti inang wala ilom si kita buning kandi barang ki sense awna lombe si kalika na awna lombe si bagika in tala sena ki sense in kabong inna laiki ngagi lombe ini e baranga kwa songal ba wonyeti ngel ba ne bulu baranga asoko ska mena ki baraska men ki sense ki e bele bele ba ke ba de lo ela sikir ngal yei along na alang long na kaninka soko to bukole bara izadini sak ya kai ki boragi sam mena ki boropata ke nie ki rae nga do kise kalomsi dobe dol ba undu na pega na kwa ke na do gelda wa ire lan kriel bas kalom kise al kain agela nyetting sur ke ngina dai mboru ke ngima ra ai sen kun na tabuke asoko sam baranga gel na ma dai mbara ke do Ismail Toma, Ismail Toma, Thomas. Bara soke samin. Ki burayi na ki parapataya. Ouna jayenga kayin. Maraki kalamsi. Dayang uroksi ayisin. Kayin nga aliyye na ki sense. Dayang kenga. Na eten sokle yenu wariye nga. Aliyye. Na doga el na zonga palin. Den tindil palin nga. Mara. Den sokwa kena pekel. Ina nabadu kwele la meram leo. Meram hajira. Meram hajira ka songwa ge wasa ngu bingasi. Bi al meram abang ki sense. Songwa ge diyen sabba. E ore ngu ngana do kundi kari ngi si tabung gis kare mara ete bidi ndoro elo insuru bu wanga e baditin insuru abo wanga e baditin insuru ne dia ngolo ki ngu ang enal nyanga na jungu na kwela njunga enal lombal bu abo wanga ditin bidi diobai ki inse kalom e ki ang arkan ay si baogel arkan bi abo wanga si ay si baogel na alangiro ginje ten sokle al de nga ren karan jiro al baki kwa antara bam akoy bangi en kim na la kela ko asi wala abo kela sa songa zul men ga bin torne sen kwa abo nga duong al wo nga kerin ringi wala al abo nga kerin ringi lolo biete songle lote ba ko ne ki wose ken sen bi ki kwa nga al ba arat sin nan bam ari ake bo ne ki dig nan dug dure en iri yamma mang el wuna kwa ke kayi na juro na kelma wi ba surunga gene ile mara akalam sigi mera mi ay ka kreya soki sa melen saba nan dog dayam barake adamu da jabal ya khabara soki sa min puongwe asoki ska min ki boray ki boro patay bara awuna janga ken ku nu skaiti na unse ki dal ken dayam barake do bagri harun asoki sa min bara ki boray ne ki boro patay ki sen dayam barake jitumu musa adam khamis soki sa min bara do ki boray ne ki boro patay awuna janga ken dayan tas lena ki sen se ital ba kayen kel malika ki a ria ke bazan sai bang eng annan do gai dirro enga bang eng ela won e amoy ngwa ki alamba daya ko ina min bali ngwa bi alanda ya bo lolo e amomi ngwar ngwa ki alamba daya na ki alang lo minke eten sokle lo minke ale kwa mara illo men genzi illalon al inan kunde santi men yen wala tabunin kandi mara men
0: jago asoy na bar nga si donga jani na bar nga si kul donga ni na mo wela lambara ay kiran ay kiran ali arin orren jutumo Musa Adam Khamis
1: aso
0: orren jutumo bara kise kona ngas kina sa songa jamelge na kini mo ko san ken kona si do kitin tarika ay ninka aba elong ne kitin si songa taras kam babara orre si kanen do rakutumo inkaminga kona asa kania al elonga asan kila taringa kaw na delin jeri ngage ba asan tarika ka sogi samin albundul na bawgeti a barake dog nafago a kwakulgis aso amin a kinemayi aso ina onezuo despia marang asatinsi tinsi askalumba den tulling na den terring na den tare askalumba nina alilia amokwa nini na lomen kenga nini na runga ho nyenge nini na skain keni na kain yanga si utunga jitani nini na waja dayung orreke nini na dur dayung orreke nini na kain iwanga gutlia keima nini na kain iwanga altorik donga porawie alie iwa sa ina dento insi duwe torik donga riga ba ninge oto na donga kerigeli kin ingis long alia mong dem bele alia kwa altesinde lole enga ilalong asantin si tarika orekwa na ilong na tala si kabung ninalge lomfi ini wala tinsis di duobi duoka doi lole na jidi lole yi na majiramba mburgu doi lole ke nas arufi nas tari afibe wala dente ringas lomba jato na maswe senjawla na malofu tojundi wala kwa dele ayuri asin kumaba wala asin saiba wala gal lomfi si dok mati dengiri kilmesi muwewe kangu idingi na yena lomba lomfi kingesi albay hofia lomfi tarike na yede ngumfia marankiki la tala ngasi kaimel sa wala as kaimel ba so nga takatini orre kwa olonga isku ngiti alori yang na ilon nina alduosi alduosi nga malduosi olong ngarngari long kola na muning lori gana diyoke na irele alankuriti ya kaso nga is aswaming marangka ingisi nga barnga lomen kenga asatin si tare akaba ne mamara mbele nga songa ke inkitiri jin ning koranga na kirsing na incoming a ringi marang ring nes iya janba ring nes niwa janba ring nes burwa janba ring nes kurwa janba di mburu kase se long kela bele nga nyet aba kirsingo alba otage nes sorbeteli otanga songa ke inaki kay darangale abakongo kirsing marang kela yelege al tarifi wala longa santin tarika ka asogis amin te bumbe aliere ngamal duobi duo au na remempia den tinin den tinyesi kasmin den jaille a abas kela se tarika a bante bunko na bantu lilekan bago ko akul alangal gal teenager ba majram ben tumje nas musot kanay tirte mungo aliyi nallom fiin kwa al eribi eri kedentini kitin sikan nay lom fiini asa alkan illalong intinsi asa tarika wala tini alang hoje jatonma bumong kerengna akeba ka tarifia orezi kaspia wala li adwin tas kilom fin talakai tabun ko majramba
1: aso marapa en ke boraina ke borapata ke abain ko alanki ngutu wala urriya ke nen kerton ke sense torik tin dikha alietin torik wonden wonten la kera tinadi ele na won brudio nyet kuru songangere alna miyana ku sera ke nen ngi na kuru na ko ambaru wala ke yal ko en kama alkwadi member gum baru ke na ke ngeba ele na matin dikke ngana tin in lesonga a kakenga ele tin le ria ke abal tin lo je keria al kwa der ke kere ele tin le der ki kore na kisa la kanga na kisa mba kisa mbenga na kurbach bandel le ke la kere mara ke unkwa ke ngora san kundula pal ka unkwa se do ke se do utrans ku sa kan mara ke unkwa ki ko ki kenes kel ma kai albata ja ngina kunu na ke bata ja ngin kai ki tinto na ines kanul bana do ta dok a baw gadak bawas jan ba wala do ta dok a kuya ke lel banje gele ya ni jawla sadwe tila wala ani kai sikar o kan ne ba albadien tin pa ona dien vuri kal dul gal dien dol pa kal dul inanga sa kawa ke la burgon to wale alba ke nyetting alba buri to bur ko mala inanga wala gal dien dol pa to bir kal dul ke la burgon ba ta ja agi inanga ke se angare mesal masule ke nama kure dan su nama de lo inanga pin kiete inanga kalum la in dalong ete kido.

0: wunku senga pa bela tin gwanyet pum marate kin kaming in doglompi kinga si mule nay inni alan kinyeta ko roba ye lompi ye asa duo si kusse era do gitiri ko wargal kusse ital kene ela de lona kerbendo ye lompi ko si mule ni e ikena tenga si tari jaw sa wala jaw ba sa katori wa di surule na kin dogola ze na kin so ngwanza patari jaw sa wala za ba nuzi ke gabalai aba jagila na taraz jaw ba ki senze le agala na bo na ni kwasi molok erune mukhayri nyetindendo akay maraba jigila sa na jigi kelmas jawla na ela ken tangay kala ci bagi jana sa la tarin jawla lo le jawgo ban juro bele son jaw i baze kirel bon lu mes daraga en basse gen kala kwasi ma lu lan se gen ma to jaw
1: inma ye majro menal ki ngamen
0: inma ten kwel
1: altin tin altari kwel na al kantine sido aram kwa kalu zinina dombran ki to malero ninal kwa ki en kany na kawe yi na kenge na stari kawe na tabun kenge yi ki kerengal sa wala kerengal ba a bara a onjo dongay sunga anni a na bara abdul karim tugu dongay sunga anni a oran jutumo jaysina jundul kwa kulgis asamin ka arengas ang kin barnga na mayeyi altin sunga rite tini asan kwa tari kawe zenina ji enjoa al kay ngwa kenge al badol fa komola ne mase tu sinkay ngol duala wo ba sa gadak rojan wala ki na nyaara wala ki ya nyaaba kin uto nga sunga espungi di kase bes ilwa kay ngwa al kay ndok o ala kay mba ki jirgi ngwa kay na otanga kay ne skiwe dok otanga kernga al dinga kernga le a abado gel non ki kaw ngene na dombure si kurugul a nina ke ngwa dok al tori musa ngal fus ful gwa mburu kay al yeng innarang ki ayenga innarang si jigie kwa mburu ngale na kusingi na sa songo kusingi na sa adya kaimba marang elet lelo dien dol fa komola al dien dol fa komola ban nyenge retin kurol yi nakenge marang o token kwasi abe jigila elelo ngase dien surin wuki sein kawe
0: jigina dol pan
1: o token kwa nige
0: na wa lompenti na na tarifa ya jigil
1: kin eka tin sina stari kawe albas ye el na sengwa al jo maninga dien do mundun sa dempia aliena do mon do mon ko nga woli na man kin ko ngiri ba de nya do yani al ko ngam na kiel asa ko na ngam ngal guta nga kaw na ki nga kaw dog lom fi risingo na makale risingo alien ko asis jigie ki sense na tinsi ka gile na tinsi stare kawe na maka kawe na makola ko mole lom fi dien dio ire yi dien ko el ire boru ko rini dog al ful ko am boru ko yi nama yesi ta raranga lia albaka kirenga nama sengwal jawngina na kila kwasi jaram
0: jana
1: marang al el nakurol al el nakurol it kurol na tanjigata kurol na duo as janoba duri kayo na mele lala katarnga asa amba na kalela sa amba wala ka uas amba ka kangan ni na kingi king yi di anang din kortai alba dolfo ko mara mankata
0: bakara jabo na janne ki tanjuna
1: inama tinin tarin jay ki otoro la elong asang ingalung a ilole ki al auna tarika na al au naskese kalung jato ka indirin ati lonna dolfa komola yi alan duri yake bana nui garin jawiti yi na duri nas gadak bawjan na duri na jelen ka kanga ni ka kasang ni lerile yi na kingi king kin kwa na maye yi kin na makai na mai long ni na loading alle lom fi kenes terifi kentinale ki kelakam wala erdi kena el nes lomfi mati inkwel aisan soga jingi ki ila dora alduo kena din ko se diri ko sefi ina lamba alang inalang kong ilong asantin si tarika ki namo tanga sunga barnga alki karu a bara oran jutumo ki namo kidge ale long asanki kulel ki ila long asantin si tare nalang kaw alanta ka tin garing na alanta bungo na alanki en gutumo ka sebe silom majaram ben arangi tinara jalba dolfan ndili awi ay na magal jel nas mo sotka a nakagil arangi tina jalba
0: aso ki boray na ki borata bo musan dem mitil elal ye nas lompingwa alan jona kila kwasi jaran kise al ns u kwa musa kwasi sa kwa to dogina kwa baka dawla nga sa imba to dogina kwa baka sa asa mugla ya imba to dog banyet menan kurul kike nga ban kwa kergel kikeng dogolan kergel ben alan kurul mara eten so kadok seje ise ayin aba ete kise dolfa komola duo kuro ina musa eleling na dolfa komola kingwal inen ba intara nyoko albel tuzin kase ye ise ngwadi kwade bangi gamis ki gamis totok mangial na ari amba wa kis don do angel lobo kangung neskil makai

0: kisense alan kia na dense itika wal ken wajiba delin kin lawala janga nyetle so mata gatini marakie bas delin ira se kane ten sokle ab era inalan komala kwade ken ki dawlan jo stock ki kawla kwade ki bontron to bir kwade ki gemis to bir ba basin jara na ye na mar lo uta nyetin kitin ge ki kanu se yetin kela ngel karaiba mungkin nang ete jonan sarela mungkin nang jatoi
1: ye kwa ene den dombrendi
0: eten karaiba
1: al kitin ge
0: na asoy ki borai na ki bora patai maramba kisense au tin sina starika na insikando ina da burundi en tiya gendo wal den tin ke alan ela na maradu kitari na ki jirgi ngoi alan duo mi dual kisense do man duo ngi dal no ela do sekando do man duo ngarin alon be ngadem fi alan el na sko sin ko ko tarangal boru ba ngi tiya gendo ra bambal ko am boru ngole bu alan dik au sina mbatu bade so kena pegal na
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

na baka unge na kwa kerengi si ingalala nkuru na ora kerengi si ingalala yinkuru ba kutenga jamaras over na kutenga lang kala kawe kang kutenga ni yingas kanga ba na indalang na yasi diye wu alpia yasi baski ingalanga diye jawle pali na mas jamal awi na ba kwa kerengi si kawala nkawal ba kutenga yanga na siya kanga ba wakia nza kalnga ba jurenga nza kalnga ba dola keni nza kalnga ba dola dokenga nza kalnga marang abaki lekela na kaule gi dok tubukende kende banja na kwa kenga gala kien kaule yansi dobas ndala jamaige na mai laingi na kwa na dai wu embeleng duo a ri dini digiti dok alba dun tulele songa kere na ine na mas kwa sangin kalum kwa se kaina jundi ne kien udonga kareri na kiemuna kundia na kama tulanga lage bo eritoke na yasi jundi elain na yeng kiemudonga si ke gutas kae bo ne do dingwe ti ila jaba na zgiu na do ke ti jani asan do ke rembere pali ye ila kwe ti otanga songwa aslomba otanga songwa aslomba ila do namas kemata pali namanin mas paliti paliti namanin dua paeng na otang kila bayenge alkaingwa zinapuonga na karaba angkem kona na kung na lewang na asang kona na otang lolonga ulanyet na puonga na ngoranga na kurunga na kwang kona dok nyet na mapingin askiden bele pali albas kiden bele pali dia ilakwe apa pingin dua painga yekinisi aslum dia apa jijana juasan kikinjirsimo yelia din kien kaulasi neng irel din belesi neng irel ayi irel jijaman ilayasi bas jitilongeti namasilongeti niyaji duo keren belesi keljam asaya yalum nama ilayini niyeng kamenga duo beresi al kelam na tuengalan jawi na tuengalan deng hararang in duai bereng nama bereng ila rutane nama elaingi ni yang kareli na karela yang kien kaula kaule na abe yang ila kila udong asi kuang kuang somalia kania walang kawe o kuang luang kaya yang gut kawe kania walang kawe na yang dien kawe yang bang kien kawe nama sing kian nas jamai leng kawal ni as kwa kini si kawe nas kini patanga alat atulang kini kawe hadis al kwa as kawe.

asoke zami barafatais amin kuinga la kimeli zwa simu eno do kairi ato nden tile na tina tini lombi kyo zi kuro ina dele kairi kilmabi zwa simu yi ato nden tile kainzi na dain uu la dele skuona dele kirding uu la alilong ki alombi kendo kola kang male kinkang adangi lazi kumu mene ng male kikinkang amanzi lazi kumu male kikinkang kiba zin kalong anengi kwa ay gitikawe Aining ka. Irina azingari ang kuake na alam fin dollar dollar te indike na kuake na jitikoy na bas adama makris kergiro na belang jitio kela kela jamik kela la ku al erbet keng kuazi kilmale jaro na nyurongale jaro izing kiozi kamena izing inku azing inku mulba adang kia kumoba malaki ingang na alang lazi siye akaiba izidan domure beleng marang kia tondenti le ku azing ingwa ji al kerrayang. Do algi lajang na aman lo alja jaimba lo anayaskeba fayraskeba ayit anayat anatamaskeba ayitamaskeba baba anay tutamaskeba fuyai anen bar fuyai wal ayitamaskeba dugi kerra azamimba ayeri kerra azamimba kiba kwakilakan ala ayeri ditam kikanni aman ki aman mutamandi akaimba kwandio aman ki akaimba ana akeba lomvin kweji ilajang nasjiringal lomvin kweji kerrajang ji ilajang nasquel di kelmatulajeng fa inene mak fa corona ayngo niskembal dawa asoge den barfatais amen

soge da min barate amin nanama ine kwelan anay kirdon kerra de manamala ay long ine le keri ni slompi ine ki ingis beleng kerra alangal kwade akiol balengwe a kerra ginal karo honke marran kerra ay do lonzi don ada kerra keba nuwa kiriba don ada kerra keba du la du as kiriba irina du am du as kerra keba azamimba marna ilong dine na slompi lompi akeba atulayba annenzi kero ba erberin den dine tulle ayba ko ba kayna sondre kamme marran du ada kerra ke ko baske kilmanden simmin kamme ko baske kilmanden simmin gawe nanwa ko dan kumo kerra dura ko udwa kerra les anay kawe udwa kerra les taringa demo kawe nama demo ada dok in kawe kerra dura nino skawre nino lol nino ko agra nino kawre la kerra skawre alanga beba kayng ala injalon ke wel ki wel lala ala dule ni la keba ada nino immanas mango awkal de anaiva namaskar rekore duwat ba de nino de kerra surja ba anavi az mangel ba mar dana may bele ko de ay ko imbele kayng ala ki nadal lombe ki al dion tore kayng barak ingang ina kerra nino le ki wel la ada mango ba nanama ilong kwa ke da anade ko liba lombe di kame anay kal jang ay ko li ina nanama imbeleng kwaki na alba ilungi nino di adala kerra kayba baz mango ina do mango ay anaske battaning ala ga wankyo na kinyal ban al kinyal ay lojiti le kinyal illa al wazaga kerga kay dele kinyal idina inere jiti mang nana marok illong mang in duolal al erberingway nas asoze akeba asoze alomba denkilma akeba barok illong na nino la da mango idina kari den ari riet ane riela al mangal al mangay dele mungkin bele dembele mangal til rising duwe bele mangal til rising lada asoze akeba bele denkil male uranga mangal til ala rengel duwe lada ane akeba ke ura mangal til gena den dorme mangal til na ayeri bele nga kila do bele ma kila ke ala berngazi kilma suma feba ba ura kul jiti kila fe ila ala berngazi jiti fe asoge da mi baratez amin na wada ingwa duo lada anande kaza ada kerra ada lombi ke maleke na lombi ke ndo wala kiki dal bayen kanu ne kerra aman duo berazeng na jola lang alang tulle en nete en na kwen udo to levi na den den sur kwen na kwaki redo kwen na be na de kembe la de ten a raising na bela tulle a raising ba in the joa ba asondo rajawle nama asondo ra in bernaze owners kawale ki alang bernas anay kierke anang bernga ana ndeng erberinke de nokrol fiki ala ndenke de nokrol asokle mbara fataz amil yinene ayri nema uro na ayngoniske ngari gwawa

kaina kirdin anama ine dok a dok kaina anen kirdin e kerra indo kerra den ana den pare dok ilong a duzi ana inni ayerzi agelde ana inni at ana tam tulleni agel den tam tulle undul ayi nung na jame de le bas monde undul al kereske na nama ikwazin kwa inno kidaim bele al elang le kirdingo lompi kwa den kwa ki al lompi kendo kala kan belenga ala kile kirdingo kilal kenge na belenga ala kile kirdingo kila ala kwazi kilma simo vie na kwazi ka kirevie na kwazi kolingi al lompi enzikwel kara nama wezen inwa ine maladeng arra ailong na balang ayininka na ine do kerra do ada anade ajunde ba ala nina junde ba ala mango ine na kido baro ilong ada inkain alang surmadi indok inkwengi ila alang kwa ber ngajis inkani alkilom vinge ndo kola kan na ma ko ko na tabun ko na da ana inkirjingo ila lom vinge kwa ki akerra kan na ine do aker kel kan idlo ket legal embeleng kido alkala na kan nuru ada kwa dikirnel na ine lom fi embeleng adan dai nur kwa tabun erreng na nas kwanta mu erreki kuda tulenga adan uru tulenga ka adan deng lote inde kwanta mu erren na kwana ka lomvezi afakal na lomvezi donga kana na lomvezi begikal ki kweli la ada dele kumme alki kwazi kweli aso git amme bara fataz amme kwimberna na kwinka ni kenna na kebernga abu wana wo kilada lombe aso ze balung neskun kil male bain ye lo na bain ka kil magis inno kil magis moy na kurogis anyedi na tarigis au alang kwaber alang kundina skain anai lote in the erreng alang kwa kernga kagile nuts en kumol alombe do alte na duwa da lombe ze kil make albaudon ate kevi na mai kwazin kwa ine kaldok imbeleng ayi duo naskal lom physical make ujiti ala ala diko lodi kwa ala undulba duo la da lodi ko zeki dina lom vele lo tidik diko akeba nana membeleng duo da lom vi anay kain anay ogola sur kain ne gelom vi de jomena lom vis ki ge bele sur kain anay aviba urojiti won aviba urojiti won kila aljiti won kila erberenge kila dele aviba anin faya ba bas bawin de jawala na embele lompi kaldile engidi izin ku ingatia kala jazo katie la tor ay de jazo na lompi le feyidi tani ndok erdi kere embele uda ka ingila alqua kawe kila al erberinge kile dog afiba bakuru da kul kile vetayin kila ire lompi tay

0: iningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpi akidembele bas ke daldanga ngara wala gal ki orre nga fiya ki ki njalungan kergel ne ki yonga si ki ka njalungan kergel asan di njalung siya jengo ba na njualang njalung na ila duon njalung ila dok lompi si nan si tuleba marra asan kwa si inka long abel ji simwe ayla lompi tule ini jidok anan di mbara si inelang ja inang tulen tuleza inge se ji tule abel ji jiti di mbara si jiti asjaba idi negis jiti ne jiti ya tule ayba lompi nama inang kwel ayse ji si tule nga fi jidok asang kimbar nga si tule nga ja na dok asang kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila siat illa karo na ye lompi imbeleng king asang jul inga ise ji ki yunga si taras fiyan ngis jula na gi deldin diyo ja na ngis ka imbeleng angara na men nela imbeleng alang tule nga kani inga lge ye ki yunga si kwe logan ki tule nga kani
1: tule na mwera menji uo dolpa ina ina tawa lompi tawa ndusi api hawa ingal dire marang ye lompi ka ngwa ye dusi al kide nja lompi ya yani duo ki ngwa la sa ke nyi lompi kide nja lompi ya yani kide nja lom manada lempi ana ye marang kenzi duo na a inga ba namaz gal tabungi tiri kawzi nyi ina nama ngwa in al di jundi gi alang ki lompi si
0: so kes kaming lompi kelma gi simoy iding ne ki tulengan tulle ya neske ngo si ine jenyo nyedding din do nga karo dain dari te yensi orre te ya si nyedding din do nga karo lobi lolo na ken jano si na ya nga si kelma nga sur jirgo na kilos jawli iding alki nyedding tokkang asan kay bel nga sur sawit ya ne ki waka kiri gi ja ine na kundul nas nas kay di nas kaw na kwa kila dog allon ker nga le kay nas ki embar nga si kagol ina lien kel kamme ki boray na boro fotay lompi ne ki kudo agestul nga jaw amen
2: uri ungi ka lompi tonka na jesi oso

0: la sorbe.
1: Ore kwa kwa kul baila na aisibo mungo tina kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombo mungo na kusenga nkarabang indalan sike imilalang kwa kul dombang na kusenga nkarabang na ibendeli nkisense donga gea nisonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga diele fago ine na madogo wela langisi nwa otonso gansiro wachaki barkaga melonfisi na kuyingana skaiti ine kibingang na madogo wela langkinga na kagil ati duo ken dogala si jurnyo tulerunyo ken siminga wala gal ken tulinga al diele fingitia kwa kul benna skering na benna rimengis ba na ferraba sunwa ta gatini na dobbel na bago na gisbuwa kilal kin jurun wale kai ni na sa kai ne sa ko ngabna mas dan sa wakal kam na mukinga na zdan bira ta bungo so ina kibora ina mara fatai.

dofi do intinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga jafon walgal tesiya kaamu elawun alle na goingi ke alandin kel mapis en na kaamu elawun alle goingin dorai nang yei na rumingin dorai

Aso gis aming na barafate gis aming kisi alsi dogdain sa wakil kami kisi nsi kinmagi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kilma gisi mwe kwa kital kele na kwa gulu na gisi rimi nkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kila ankirisingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwe lalang songwa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa songwa tule ilole na madokdonga ani songwa na we lalang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis buwa inna madok sunga tegati ni binaki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok we lalang si kung na nadok si daimbera tabungka go alan si kumong kay utong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dain solisi kitire na dokagil ayye ay beleng.

walagal intuen den jirimo to lelay basin ken kale jalum basin ken unto wale jalum anji e sikteri juliti a nezie gisi unto wato lenga bi namo wale langi wa ye e balba dal di ko zikke reli namas biya ye juliti walagal si ilong kala mo unto wato lenga a

kangi idunne oton den yonne e bindin ko alti ti jawle ti ko kuji ban den to bu wal gal den juro go folo ni na adde do gaskin illolen ine na mudo golalen gisinwa ilal den juro folo ni na makolalen untu to len a fiskawa ile juro len alen si sare ne gato yesi a den juro len ko jo abuyomba a mingele ti le ki sense abuji juralen din ko to le kuro a ban sunwa ta bin din ujo kure ni ja alen sare si dinero maran abuki ngwal kwelen ile kilo a kusenan kusinwa asikwa dogola.

0: ke bara gisi amin warre kuwa a na bara fatai na kisense da kwela lang ka gona dan sol si don kani a idi na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa ja gona di warre kuwa don jani na mus do ku a na dan aldi la ku
1: ki borai ana bara fatai da tolla marra ba bering main kering yerna sin wal ki gafalai idi na tim gi jala maradok enna ago na mai se kwa kul diskamu ami arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ila insaba alge tin bawa marra ago ina ko rok nakagil to kayal de inkirsin na kiyen kilo sikaba na maskel bam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitirinti agi se ne kido gis kitirinti a janna jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lang uto ke lang kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo a sare dien tulling al jelung ki ay dora jelung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai da tolla dingi o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokit asa dogola kayin bana do kwela lang lot le kawula lang tore dik si dogola kayni ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kayna jingo nge alang ki ngol leale idi na jingo in sa so domi ati elonas do dogola jang wala nas janga warga na joela san jayin dien jurnyo tarala wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sekote bukwale yang iskakawa embele na mazi longa sasunga tarasi idi nakida inja in kul alka in deldile duwa bidu alke ba loot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok deldisi sunga pea wala alang kiri na deldindi yo sunga kini nama ine ki jurnyong ina kirsing nama isi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasunga tarai kangu ina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kaing iyang na kaing abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali ena kago kwa dinga rugasa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mara dogola si abaki dora tule jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke jing toyen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alando kie kurnyol sokote bukwa le matigisin za tole en na do kwa kuzisin za tole kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa din akien borunwa le nen jamal tuminga wala le nen taras tuminga ka ngungi sal idin na yen kin do kala si tole kurnye na do wasi tole kanya atikin din jale ay sin kargiti adeldisi na do ay nin kutumoran tabunkia ila insaba injingo sasunga tarasi marajat ko kwe sunga idi na dogola njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin sokote bukale zat kingi na kwa kulsiro daldindi al kayin basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kiin dogola si idjurnyo na yena lia daldindi ya kwa kulsi di engiri kasben kindele nga na jirok sin kasben jay
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan to lejir singo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnuwo to le zainina saka warin je janga banas mitilal dona yuwa awa jola sangin jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin jimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso injamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asasa sun likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alan ki ay doray ila tulling lonfin sa sabaje imelo din si sabaje ila jiji kel ma sumo ne jiko ese tulle jurnyo wala injalun ki sense idin na ilon vinden forene ye ini alka ki tulling nyo ne otos kin tulling asilon manatu in tulling alon vile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompile tulle atenin tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na dokin asitewa al dok e insana kan na yena den si baletewa wala den jaile alkain nama dogolan jurnyo alan dogola situlle jurnyo e ingizlong gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo e na bro abas lompin dorasi ki se tulle jano idina e domborenga dingale e lompin den belele kan gis e inkwa alka an e kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kurusi ye anifi na marabi alkem perenga bang ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja e wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya e na simoga sin sare banjangu ila loring wala ila kuru le rokna ken kwa jundu asan jam e na dok kwa sero basin jwa al kenyi kimbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga al benna ko kwa kul in namas in min gi atte aba jan nakin do wala si tulle jurnyo ina lomba al delling e jijang nas e din simin jalo kwa kul al kenyi ati mutamale yaljiki hambang nan si den simin kalwa na dok di le raye ati ilonguna dok borunga le nyet alkeni nan dok raye indeling ati lompile lompinong dok ye nes kwa na dok gi wosi ini nes kwa dok la si alle dora itle burnyo tuling ilale alkawel na alangi ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akebe banaki kawe walgar alang kwang shunale akriti aba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawelan tulege ine na makisense gisa staras jara ali na kurusi mongsi den anijela nas den mitil nas ki kwasi anija san kwa katkun nas kalwa ki sense kuruwa baske kwa simoge dobi do kwela sanga inama silong ki sense al ilai doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo ki sense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delle ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbi ban nas kasben mindere inama abajigila inan dain mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense na long dogal kenyi dai mutamale aba jegi la boru al kan kwa dinga kien do kala sial itin dina dinga le ki tulin kurnye ki sense ele kwa ba kimere ba ngame piran ken do kala si pilani do kala al sa sonwa mo adabage wala asabagi kenyi sa sonwa na mar pilani do kala ba tulle kurnye ba ngame pilan ken do kala bas kerep ki bar ngan kor kindelinga do kala si tulle ala runba innamas in min al intingiti duo ilal ken do kala si tulle runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga disilonga ine maradok na makwela san dokkanu jurnyo lompin nekial insana kan dok ilong itrik show yake da ina dok san katko asan kanu
0: na ine gal kan in berenye kin urtu don ang jurnyo tole al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan bay lon ji ki ndogolan wala gal usura aliyene tongin kwabang na diyen jirgi hoto lei manatu ya kwesi aljundi ne kakirende
1: se lewge
0: awle nangalim beren jurnyo hoto le alsi do kafaliti ase duosi infaliti wala ase ele duosi imin alim beren yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeji alsi ye intimele jira janas jawliti al apujang asanye den surisi in ukase seje andoy surle wala yenes iwiti minke le udon ala sijiyam
1: kibore
0: yani abakwe ne zima sal ne jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirjimu an wa nedok asa asan seje andoy surle idi lalo asa ji uton kele jawza seje jang na uton to le nga jaw wala ye idi si undul al sijiye si to le jirge
1: kibore ine dinji ngo so matarasi marajat ko kwel idina utonga di kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajang na di kenyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungina utonga di kenyi na ki minna kerinyi ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba jimi na jelu jindi yo ba kenyi na tabiye inda na dinja ile alkenyi na di kenyi na kwele alangis kaulia ine kal abang wala iyang tong abaka tulle anni na kuin do wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwan do wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin do wala si bagibo ki han peket korle ala boba wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilon kwe abaluna bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng kisense yero bay ilasi kari luna makila dora duite nadi dok balu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarenga kila jiki kila kwandio yao ati lona ze subuke na subu loji onaji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala loading le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona gani wargal na dok belenga kila sigi ya mealangi lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinali inenge na jingwe la jingi li kena kila silu ye ide bas bau ba mbere ndwinga bola dwingia asa soma tule karo gaba apainga anamba kini ni anamba inenga inali yengawe
0: Yes, yeah. In al kanga bongo dogi nang kumi ni nang kumi al kwe wala gal yani real baki ang kola kire.
1: Si, wa real baki ang kola kire.